0: Munafwe!
1: Wakede!
0: Oriwa!
1: Njuno
0: tata.
1: Wakede!
0: Oriwa! Aluda.
1: Tanda baba nangi.
0: Munafwe!
1: Munafwe!
0: Oriwa!
1: Kansembele. Tugenda kunja bia mimiro jabu ere.
0: Ugeza manji kakele.
1: Mwaba vubu kafe tukadi.
0: Okandi ye.
1: Tukadi ye. Tawende mwe.
0: Otowa wende da.
1: Wakede.
0: Wakede mzei.
1: Mwriyo mutia.
0: Mwriyo mutia. Mwriyo mutia.
1: Mwriyo mutia.
0: Bagambachi.
1: Furunji sibugana ganti tuwa sibulunji.
0: Nenga sibulunji.
1: Sibubingi. Bantu wafeba tufudeku.
0: Bantu wakua banda.
1: Mwana omusilamu mzei bumali. Tachara.
0: Tachara mika.
1: Kati byo nabizibu
0: omutayiri za chinjawe myaita muchimanya
1: nolyo okolo tebilote bikambwe zukanga goba kubye bikondo
0: wenyango olingo omubiri
1: gonanga kukuluma
0: banga buzebe zuta
1: nasebulunja
0: wasemutia bali
1: batia
0: ata tuina tabu yo na
1: wow
0: yes boy
1: okunjo mwaga lwe kumide kule dyo butwe mutwa buli jo munanga wasuzo tia kilo kya kulimbye echi kansubire nti munange ete wali migozo bano jonna abajifunyanga mwafiridwa mwalwaziza byonna tubikwase munyazi mungu wala subana atala embera verenga itulongo kera kali nukukubiliza kugenda kola na ewa ne wafe masako obudde buli awo oteke debu tunulabi jijide nenga tuganti tambula mangu nyoge ne kumulimo ngekuba tenatonya nzeja jamwe mse ikamade weswa kwa kamino staino za kayo tulimu program seru kera tujabba jake ngalo sawanya kajambo
2: Sports Sports Update ibyo mse nyoku machia onwe Sports Update muprogram seru kera

0: Yes, bila mtabana kuchenda mnana kwa umuza mnana chenda mtana kwa umuza tano wedi mundo eyo mtu wabu njyo teka wada chika sati zokezi watu ingine sati kakubela bireza emu ya machagalero tulibutula paka sati kakubela nyezo kubachanga gugunda matara mameta wini nuwajo kubakwa ni msuangza benyo kagema so kubanga atambu zechi tuwabu zako nyo mweba kwa mtu uliza bazuku seko banange mweba li nyo mweba li da bata naba kubanga mzu kuka omutuwa kusituwa kudoga jona genze yone zibu Okay, I
1: can then
0: Abasomesa tutunaba wa sente
1: simanyo baba nadda abamu
0: simaina kumanyo baba nadda kaligo nyine we so tika kaloga ho
1: anagamba tuina betu banja tebatuwa
2: awo chakola chakola ngogira tu
0: nga ojija ko
1: atawo bosi usempisa
2: nadda ngoba galoza airtime ya wedde
0: noza tutubireko na abazadde ngo mwana buli tamu abera mu uniform ndala ajana tandika no budi abakubanja ngo mujjawo ngagenda mweno uniform mweno gajigendira muwali abaya katuka ndi amu gure uniform kaona ya jambala baenda mununa gwako atagenda walala
1: waliwo mwana gola banoga abanda mazadde Embele la vikasini nonye nge ino kama kute waguru atenga kambi kako meno mavivi nga achia agatabu waya na emu tusasile nga watu iya mbele yeyo banangi
0: na tutu bilako na habana nga tujo yamba lesinge yomu somese beyi
2: Obasanga
0: mukirasi niwe buza kubonani ya somesa mune ngo mwana anjirira emu musomesa
1: Tutumira ne kubaza debambi ngembera ya kuyinga mwana wa muganda bizigo byaki kebera mukachupa ka buto wetige ko ndaba komeremenya
0: wesiga
3: bino olugero uno lerugero lwalero mu program selukera wano radio buddu
1: bizigo nabyo bitwera likiriza
2: okay olugero lwa falona ko lwalero najjana nkumbi
1: addayo na fuso
0: Najana kumbe jana
1: kumbe. Ngayeti sejudi.
0: Chuliwa na yonga chuliwa olimba.
1: Olubero wa jira tezali wo.
2: Alimba. Najana kumbi. Nesigaza muini.
1: Badema ina jana kumbi. Wande
0: gira. Ya wanguka. Ya wanguka.
2: Neda amakulu. Hey. Omusajja yena. Bwafiru wako mchalawe. Nkumbi. Baji wangulamu muini. Ero luvanyuma. Nebajitunda.
0: Matebe cha ina mugaso.
2: Chofa ntuwe wave njogereri gamba. Chidiye chitundu chibaita na jana nkumbi. Jogere yowe yava.
1: Nze mbadi mayo genda kuza kuchitundu chia na jana nkumbi. Wande geya.
3: Uduwe mbadolu gero lwalero. Wanampuwa mselukeda. Yuyibadi sawe suki ya pukwa mselukeda. Sawe suki ya pukwa mselukeda. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, elimwe yokumacha. Budde bwa kumaliri. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Obadde okimanyi nti okulya ebibala kirungi nnyo era kiyamba ku ndwadde ezimu nga ssenyiga naddala gw'omuzadde ayina omwana manyiza abaana b'okulya ku bibala kijja kubayamba okusigala ne immunity eya waggulu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu. Tugudde w'essaawa ey'okubiri ya program Serukeera. Tugigudde wa kati ya tani kokola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera. Ssaawa emu paka bbiri ez'ekiro buli wakubiri oliwa buli wiiki.
5: Ssaagiwuma runga bulijjo ekibiina kyaffe kiba kiguddewo amazima g'ebyobufuzi ssaawa emu paka ssaawa bbiri ez'olweggulo buli lwakubiri.
3: Tukuba tooki n'okwekenneenya ensonga ez'enjawulo ezifa mu ggwanga.
6: Waliwo ekintu kye batagamba bantu nakyo nga weekiri nti ebibiina by'obufuzi waliwo ebitandikibwawo naye ng'omulimu gwabyo bizze kulemesa biri ebyagala obuyinza birimubukwate.
3: Ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi.
6: Omuntu ayagala okubeera mwoyo gwa ggwanga oba bw'olaba ng'omwana mugambe akyalire ebintu bisatu. Genda okyalire ekintu kye bayita ekkomera, genda okyalire ekintu kye bayita eddwali, genda okyalire ekintu kye bayita erimbo graveyard. Bw'omala okutegeera ebintu ebyo ovaamu okwerimba kubanga oba omaze okutegeera the essence of life, oba omaze okutegeera amakulu g'obulamu.
3: Tugwamu ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi togisubwanga buli wakubiri ssaawa emu paka bbiri ez'akawungeezi wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, mwetusenzira
2: olone tukutuka kweyo na joli Radio Buddu
3: kati ndoza otegede radio chijo ulidiza
2: radio yomu ntuwa ulijo.

0: Asle, gagamba take me to your heart. Au no mungere mwendela atofunye kona loki ngoma lati ayingide uko nena gama sokubanga twaka koshibaka kujwa mulide ne darenga tugundira dra twa wotu deka kala paka sazi kakubela nyezo kubachanga gugunda kutumona
1: okay tumuza kwa kona kolera mukatale ko munyenda wo kubanga unaku lwa kubirirwe kakola tubabuza kusimanyo bakachabira
0: yo deka bira yo just diba mateka doza kakwata moko ngabwolenga wana wafema sana
1: umanyi ndo
0: wa mateka bintu Mm. Baina bakaita kwali bakaita nga kombu akomubulu. Nga akomubulu bibi no bintu bibira no kombu.
1: Deva yuwa wansi we watu.
0: Kati ya mateka ndo zateka cha kiriza ya cho just. Nenga ukula bakula.
2: Akombulu tebaka kiriza.
0: Andi gamba nga bola batu wane wapi wane masaka. Bai wange bintu wanu waweru wona. Moto kawe zandi sao nanga midala mierere. Katiba cha kiriza muina kuingiro mumunda.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Naye ngabambi abantu ababadde baliisa abantu ababajjo kulama genda mugongo. Baka abamaziga balajana. Bagamba nti bo wadde bamaze dokusuula ebintu byabwe, ngabalindiridde balamazi benywero webeerira. Ah, baba weereze.
2: Ari kati bwe muna abitunda nga ateze mujja mu bwe mujjanja ba.
0: Nero akuba kyentegedde ko okulamaga kugenda kubeerayo. Nero akuba kwa kuli scientific. Ndizo tulo chita. Sili akula manga kuveri yota ambuloje. Akade kono luchiko lwa chikopi wakinda kubaba fulumia. Chuandiko nenga mbate ni mkulaba kao. Bishop Anthony Ziwanga ayogira. So ngele yemi teka tika mwezike kubanga zita ambula. Tugenda kubaba tubulida. Nga oluchiko olukugu olwa skopi. And then kugata abebyobulamu. Ne security. Bagera kubaba tubuli lecho kole chawa mnenga sibi ya vino gantu vwa nogende na mgo ongole datata bigera kubaba gwele yoku vigobi ya fe kupali shiza
2: uli omu uli
0: sabide yu ya
1: chite za wana kasente kawa su
0: haa kanuko kafudida mamu
1: baga ambia bintu wade basu vula bindi ya kasente kato komo ze
2: kati ya basu vule dembizi za abwe
0: dembize
2: mefude kaya tege kela lunaku
0: dembize batefude
1: anti waliwa wamu wada kasende tasora kasese
2: anti waliwa na ave wala na gani madimbu kompola ngire diri weno
1: male nkuwenga
0: maizi nebi chundi webida la vinge muleme kubela anti mutunuli dembizi
2: anti waliwa abaka togo abaka
0: Shubida chenina. So tuwa galo kuita sentebe wafuta wali au sentebe wafuta wa mita mwami joni kabanda. Ya tino kudukiri rawan wawuri rawe chizimungecho na dukata asabachi.
2: Abali mbo yiniku.
0: Uzo kena kubachio kena kula nga government egize. Tugenda bali hiri abadde bategese sente za mwe.
2: Walu na abategira yo sente. Moto kaya andese.
1: Ababula.
2: Ababu ndibu jo.
1: Uli ya gawe natuka chazanga.
2: Abu.
3: Tusindo kuma tuwa tukidensi yo na Eno ye radio budu Radio yo mtuwa ulijo
4: Mwage senswa
3: Chichi
4: Mwaga ulide
3: Agariwa
4: Chitongole chuhuza chomsoro munda mguanga HIURA Chukua domu kisagumu Atega gwe gusemba Okoze sechi sonyo kumagoba ni ingasi Kumsoro omukade okukubanjibwa Cho inokola kwe kusasuro omusoro Okukubanjibwa omukade Okutasusa nga asatu Ogo omukaga Bili abili mwena Chisonyo kumagoba ni ingasi Chukwile umagina uo Choka chisingo kusanyo sa chichi URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ngekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobola okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonjiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo gwogwokka ogukubanjibwa olwosobola okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omuntu. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
5: Owaye jeje, walabye kutanke za kaya kana. Ezili kubizimbe wanoo nena huzino.
6: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks. Okuva mu steel and tube. Atinga ye company yesigika. Mukukole ya stainless tanks. Uwamune sailors. Biite vya GBNC kwa mu Uganda.
5: Wow! Kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
6: Anti mulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezita laga. Teziko sebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifure tereke uri ya maza mayonje licha. Sinze.
5: Katatezo sairozi. Obebi ajibia nsigo.
6: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupa tuteresemu. Orufa njumalu wa makungula. Obebi ni mebio na. Bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
5: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi na haba subuzi.
6: Babula. Na we wandiba do tambula no mulembe. Katiduko gende mstila ni tubu. We gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila ni tubu. Inspired by innovation.
7: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
8: Hey, boss, mutuwaru gumune chitundu.
7: O, mutuwaru gumune chitundu. Hey, musajja. Hey, bei ya mafuta angeba libubi.
8: Boss, tota andika. Ben kufugi renku mitanu, mbanga kufugi dobu erere.
7: Kati insunga, luwachi weta gokuli nyiso omutindo.
8: Omutindo?
7: Yee, new TVS HRX. Chikumi ya bili mutano. Jia tano. Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
8: Eh? Jia tano, ulusina kende. Zazitomu wendo kwe bisare vya mafuta.
7: Neda, Yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu. Kumwerere, bugula yemu.
8: Mitwaro kumi ya mafuta? Eh, bosi, kankutuwa hali kumkumi tanu. Nienda banda katikati.
7: Gia tano, etuse. TVS, HRX, chikumi ya bini mutano. Mpia, elina gia tano. Yuvraji TVS, banda. Kuwa kunoti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvo. Kuba ku note 800 setu 88 mukaga musanvu.
6: Abazadde namu abalabira abana bamwe mwaba wandisizo okufuna nini umanye bisere bisinga tulinda kasera ngo mwana agenda kola bigezo afunya olugendo jalaga yetaga bujanjabi obensonga yone nkulu nge mwetagisa nini ne tulioka tutandika okusagasagana ne tufuna stress ne mirimo ne jituko okwesiba. Kati tolinda sawa yakana yochani, chikole kati, genda ku ofisi za NIDA, ezikuli okumpi, obechifo chona oba wandikira, ngolino omwana wo, kosa nini namba yogu omuzadde, oba labidido omwana wa sobolo kuandikibwa, afune nini, singaba zadde bebo mbiba beda bafa, gwa labidido omwana, oba mulina kobu funa njizibwa, funa nini yomu kubolu ganda bomu saigwe, okufa kurudalu watato obolu wa mama, ojena yoku chitongole, oru omwana wa wandisibwa afune nini. Umwana wali nerinya, n'olwekyo yetaga nini. Wandi sale ro umwana wo, n'ekitongole kya NIDA, okwe walebisi webinzo okudidira. Obubaka buno bukutusibwako, National Identification and Registration Authority, NIDA.
9: Yaniri zenfumbe kuwe mirembe, ne Total Energies gasi, kati asaliddwa ku bei. Koberengo fumbira famire yo, oba we fumbira, tuina size ntufu, enatu ukirize byetaago byo. Wafunile kati mama gasi silinda seti ya jude ya kilogramu zabiri mubiri na chitundu kumitwala asatu mmukaga zoka. Oba wafunile ka baby gasi silinda akakire satu kumitwala mwenda zoka. Wafunile iyo lero okuva kusundiro lya mafuta lyonna eria Total Energies okwetolole gwanga kuba kusimu etali ya kusasulira noti munana noti noti biri noti noti biri munana noti. Wafunile iyo lero Total Energies gasi kuko ize live better.

0: Yo, Wanji, I'm a di mama.
1: Ojo.
0: Singa shikule kwa ba himbi mirimo. Kuburua wabajia sente za habana za kusoma.
2: Adela debu kusabirisa.
3: Ole mokola ebiri ngo woru kuku.
0: Nani, singa chendi kumu kwanga wanu.
2: Yes, bela weta, bela sato zwa tigiri sasika kubela bileza macha gale no yoyo, ba mita Michael Ross. Tuwa muza kwenyo, mga mchama likosani zao mwenye, davalu kuru kama tuwa kwenye mwenye maradadi sana. Mwenye katumusa kwenye abantu wali misali, tabula ndo mpoko na mkude. Abali wabventila, tuwa muza kwenyo. Abantu wafabali ruka ya bali yekaya wawo mga wama mja. Mwenye katumusa kwenyo, abantu wali wama mitala mali ya jara mba pipo. Katumusa kwenye abantu wali mkumansi mbya bali ichigo poko ne vila mali ya. Mwenye mtu mdewe mdewe mtuwa mwenye bali yekauka bali ye utenga. Wana wosyo bango uliza, wendi ya mdewe na gunda wana. Tugama no guduchi.
3: Good morning.
2: Yes, boy.
0: Mbadea.
2: Ekubo
0: lyokeri batwale wa mmu waguza buwaguza moti twali kulima
2: buwaganya buwaganya
0: muruja muddo gukoma ku mulyango kati babana abasiba ko gobubibwe merenga ate munyiga
2: awo
0: mbaba
2: nake kati bila ko nyaba subula masiki mu covid 19 ngala kati za kudibirida
0: mbaba
2: oline bajojira muzabaga iyo ni abadeki kujambala kati che unyisa nyo
3: ababa baluwanye bebazamba
2: president ya sigalo jambala
0: tubatumide
2: ko nyongo subula masiki mu covid 19 zichi adibye
0: baba
2: yes baba
0: kutya bazadde abefunyiride okwono na bana bamwe omwana gwo wa mwana motoro mga twali mbuze yo kunume gwo bajitwala kunume atovaye wedde
4: okwanya business yo nawe we kula kula nyengo yongira ku magoba
5: in the future
4: eno ye business tip mu program serukera
3: Okay, business tip ya feruna kwa uruwa lero, erigwa mzadali na business. Tandi kwa kutende kwa habana, obo mwana guoli na business, yu joli mukola.
0: Muli mugwa family.
3: Nadala mkasira kana kwa uruumu, labana wa inaundo za weekend game, badeyo kusomero. Kubanga, alime kubanga amazemi somoje, bamutiki dobuchi mchi wede, atano onye mirimu.
2: Ya. Yeah.
3: Kubanga, redo gina kuwa musomeseza, nga inabia ya muigiriza, wagendo kutandikira.
0: Kula njagala nyo mzee zenko mageyo. Ako magagundi mbugo na ya bana bebo naba sanga bako maga kuva kumoto komaga komaga
4: business tip umuprogram selukera esawo yoko bini tuji kubia lukomu utwa nambe ya program selukera esawa wanuku radio buju esawa zidi bidi ezo kumacha budibwe sule sanja webale kuuliriza radio buju Watu sede kumulimo guwa. Watu sede kumulimo. Otanji sokola. Anjo luna fetu gobiye. Nisawe yoku satu. Eya program seduke. Ebi yoku igate bibuwayo. Unuye mkebeza mwenye mprogram seduke ila. Nga kutusi mwako. Stina ndi tubu. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitatalaga. Tezikosi wa mulido babugumo. Mpangaza tenga nyonjo. Echizifulo kubele telekilo ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sairozi. Obabi ite vya GBN sigo. Binongana biyote vina bulabe. Kunsigo zetu batu telesemu. Katigena mustida nditubu Wegulile smart tank soba sairozi Onada kweba za
0: Otegede We wawo Nanga ichiba itakadino chitabuse Yuzi nalabe kumotimba gana Umuamu kude nga abantu bagugula n'olwettaka otegeke kakati munywanyi wange yali nnye naye nnyonyi kuva mitala wa mayanja Salongo Peter Kakobogo mununu ngewabwe ettaka baliri bubimbu komansi n'olwekyo kutukusasiddeko nnyo Salongo ate katukusabire byonna biggwe ekibba ttaka bannange bantu batabusa ate basitudde bute nkundi
2: sibyangu Yes, beta, mbili za kare kusabili za macha gale, rumu kemeza mnyatusi wako kwa jafa baka minyo vaita wa stiwa ndobo, bakubuza tiozimba maka, so meru wa stiwa na kampone, baga tobo na vuna na tanka, mongela kubango utele kama anti mikuwa jafa baka stiwa ndobo, bakule de tanke zitatana gazi, ite smart tanks, wamune sairozi, obabite vyaji, omukubiru wa emele wamune nsigo. Tugama stiwa ndobo smart tanks, azikule duwa nwenye mugwanga Uganda, tugama tingumu, tezitala ga, atenga sicha angunyo, chakuda ukosebwa na bugumo zo steel and tube stainless silos nyonjo teziri mubulabe bwonna tugatizi kuma emere wa mune vimera vimera tademu bulunji dala atuga mburu wa makungula malunji ze yambise au nembele so bange tambula bulunji dala muna usawa kutemu nyoku bango teleka mkebi nimebio ogizange bijanjalo entungo obulo nebi dala biiti vunyo silos zino teziko sebwa tezitawani zibwa bugumo na bidhala bwonna tuga matino ziko zisebwa aba mwa mna haba sobozi tuga mangatezi kore duwa mikuwa jafu haba stilu antubo haunu tuga matibera ngo biefu nila olida kweba za
0: mbaba
2: mukebe za mwenye kudachika sabi za kata kusabili za machago na kwa choko ugera kwa changu nyo waluwa mauli libana ya gatali marunji ya denaka muna ya kedagala chizuli duwa timugwanga Uganda tufirwa esente ziri yeyo mumilioni ya dola na ambirida nenga sente zino tuzifirwa mububi wa masanyalazi abantu wa ba masanyalazi mugali yeyo mumilioni dola arinu che unyisa okusakuba kugubaga mati tetufirwa sente zoka mulimu okufirwa ebintu bya government ebikozesebwa masanyalaze then kugatta nobulambu abantu kuba tuze tulaba abantu bangi nnyo abakubiddwa masanyalaze ebintu bingi nnyo bizze bikolebwa era kati waliwo kekitongole kivunanyizibwa kubunyisa masanyalaze mu ggwanga Uganda abakiyita Uganda Electricity Transmission Company Limited kivuddeko ne kitongoza campaign egira okubanga eyitibwamuko okubanga basomesa abantu bubbi bw'amasanyalaze babukomeza batya era biche biri mukuba masanyalaze wadenga tuze tuchilaba ntino siye campaign ye sose neyo kati yaone twagala futwagala kunogera kizibu dagala mutubulire muko mwemuloza kiki ekivira kama ntu kuba masanyalaze
0: ekisokera dala nze chenyezo gamba otegedde nenga era tekitegeza nti mubbe nti process senyalaze gafe gawa nuga mugwanga naye process moyito gafu nagatoko
2: mitendera
0: mitendera otegedde osimba akaggo kakati waliwo ate gano ge baleesa aga gavumenti ag'okubunyisa emiti nze kenyini nayogeddeko n'owa amasanyalaze nti waliwo eyabasabye emiti gyabwe gigenda kujja naye okwaka bana bali malandoza kutuuka nga mwini kuba te tebibaako kantu tokola otya
2: yabwerere
0: kati bamalandoza naboga otegedde
2: babalaga
0: otegedde kubanga tekuba ka kitu kidogo
2: kati zubulire muko kuzira musabu 5298895 atalumutanezo musabu 8 emu atame musabu 228 tubulire muko hera
1: abasukira
2: kuredi endene
1: maslunji wataiba
2: twasuta mamtop
1: tofana viwanga
2: yes Hello?
3: Network.
5: Hello?
2: Esebo.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Madi mbogenda kutu ya tongo ya tongo
2: lila. Network anti.
5: Amanyanzi haji kasulo rasidi ngambira kabowa.
2: Yes.
5: Nere mundange ngamuzeli wagambye muzeli kamadi. Ime proses na yore yetu obuzibu. Mutu nosaba masanyalazi na yinu wala kupi mwaka mulambo ulinda masanyalazi na yinga tukafuna. Katabombo antiba vila koku gaba katika mawache okula vila ko. Katuwalu wawe mpijia katundu kabaka itabu chivira.
2: Yes.
5: Uchivira basa la dama sanyalaze ya ba mtumajane baba soro kamu nesente mvagenda bawa masanyalaze. Niyete bala banga kuchijiti wa masanyalaze. Mchuhulide.
2: Yes.
5: Katibu abantu wawo kuwadu nyenyo. Iva munga msanyala toba mkazu watawula ya gala masanyalaze. Ngalwati agabi. Katiba toba wawo masanyalaze. Mwabela bagasariye babagawo mbako mvangu. Wajati uno nze sigade ndi haji kasule.
2: Okay.
6: Abana budu.
2: Wajajati.
6: Mkwano
2: mwebalo tuweleza. Kala ajati mwebalo tuweleza mkwano.
6: Ama nyajati napo nyewane kabowa.
2: Yes.
6: Na yu kumuulile. Nesente za suka.
2: Ha?
6: Na bagali na benyini. Uga kwaza sama sako sente. Uwe unye lezi luka jizidu kata jikabili ingatekuli. Katibu sango uwe mfune entono. Wajita bago. Mwagasabie. Mwumazo mwaka mwamba temuwatene iba ina. Abana baso mebitawo bya ngayunga kawaya ngakayunga kalalanga naye atandika kugota.
2: Wo.
6: Oluva wabantu nga bafa.
2: Yes.
6: Government ekole ebintu abantu bye baagala. Amasanyalaze wegaba gaffe nga gava wano. Agabayo ku sente entono tono. Sente ndi ajati na
0: hapo. Ata yunza kawaya mwana moto muwayo za kadda.
3: Radio Budo ndo.
0: Kadata.
1: Arai.
3: Esebo.
1: Mbala msiza konyo.
2: Yesebo. Honorable.
1: Mbala. Mwenda nukuweleza kwanga kubatitabwa mila nyabu
2: Gale boss wafeba tuuliza sebo
1: Tungo duba chita kafe umarebo walgo za house.
2: Yes.
1: Abalonzi.
2: Abalonzi. Obatende na mchemi kuwalinga katoka wesa.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: taata.
1: Katonda ya manyi kakati.
0: Yes.
1: Ensonga ya masanyala zombiwa masanyala zinzo doza. Kizi idadala masanyala zigali very expensive. Kwa kukule buguze no kono. Kwa masanyala zi kabatamu zi baka kukuse kwa uoi. Mwachimanti, ekuwela mu million bili. Mungu ya tuku ugende buju kwa. Uwake mikijia masanyala zi. Mutuku wa masanyala zi mbu. Kukuze ni tuwari. Kwa kukumi. Kwa kwa kwa kwa masanyala zi mbu. Basi basi mbili mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu mbu
7: Sinze, wamune stainless silozi, obabi ite vya jibiensigo, binonga na vyote vina bulabe, konsigo ze tupatu telesemu, katigena mustida ndichubu, wegulile smart tank soba silozi, onada kweba za. Tugunda tuuluguma, tugunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo. Ume ndabika yo sigare kumutindo, ngo uli diza beauty tip. Eno ye beauty tip, wanuku radio budu.
8: gwo mukyala naddala ng'ogenda kutambula kyandibadde kirungi mu nsawo yo n'ogenda mu ne kasanitale paadi oba akasabika naddala nga tomanyiddirwa ogenda mu nsonga z'ekikyala kano kajja kukutaasa singa onaaba ng'ofunye obuzibu ng'obwo jjukira nti endabika yo kyekitiibwa kyo
9: eyo yebadde Beauty Tip wano ku Radio Buddu.
10: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
11: Hey, boss, mutwaro gumune chitundu.
10: Oh, mutwaro gumune chitundu? Hey, musajja. Hey, bei ya mafuta angeva libubi.
11: Boss, tota andika. Bwe nkufugire nkumitano, mbanga kufugidobu erere.
10: Kati insunga, ruwachi weta gokuli nyiso omutindo.
11: Omutindo?
10: Yee, new TVS HRX. Chikumi ya vili mutano. Jia tano. Eneke keriza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
11: Eh? Jia tano, ulusina kendeza zito muwendo kwebisare vya mafuta.
10: Neda, Yuvraj TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu. Kumwerere, bugula yemu.
11: Mitwaro kumi ya jama futa? Eh, bosi, kankutuwa hali kumkumi tano. Nienda banda katikati.
10: Jia tano, etuse. TVS, HRX, chikumi ya vili mutano. Mpia, elina jia tano. Yuvraj TVS, banda. Kuwa ku noti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvo. Kuwa ku noti munana zero zero.

0: Elianto ndenga tufudeyo baba tuze kuchalo chemulembia mugombolola ye madulo mu district ye Gomba baone ikiride oluvanyuma lwa mama atanaba kutegerekeka yasudde omwana wa sabiti bili wabali wolugudo mbeka kasanyo katuwe bye Gomba.
1: Okusinzira ku ssentebe w'ekyalo ky'abalembya Kiyimba Vincent, omwana ono alabiddwa omu ku batuuze ng'asuuliddwa mu kiyumba ekimu ekitannaggwa kino nga kiri kinnya na mpindi n'ezimu ku loogi eziri mu katundu akakazibwako erya Soweto mu Eroseno ey'ekyabalembya. Ssentebe Kiyimba mu kwogerako naffe atubuulidde nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano asitukiddemu n'ategeeza poliisi y'omu kigezi ku nsonga eno era n'alaga obwennyamivu olw'ekikolwa kino ekikoleddwa.
2: Aitwa Dala Sema antegeza nti kundi kwa rumu wana kwa kude alimi nyumba jivata ndaba kumarizu zimwa ya mwami kitoncho mwangu talanga nturi zimwa sevo zereo mauli lago useyo mwana nimulaba na watu zile nsanzeo inga vuli omu alimi kwe uunya umuntu ya kwezi kikore mwana atebelezi bukubanga wawi umu zite guna wera tukide mune mkukira polisi polisi nevajia ne tu salawo mwongerayo hee tulimutie na inyamisi ule chukuru wa chiku mtu ya kwa zeki mkwezi kutegeza wa chala wa ngeliewe kwa kilisengu wa ya jemulize hata wanereza sonde icho
1: luvanyuma polisi yo mchigezi nge kule mbeduwa moosi afande marusi etuuse mchifuchi na ukujia wa mwanono elane chidiride kubade kutuza luchiko hulueta biduwa muna abatuze elabigenzo kugwa ngabazo domo chala asude o mwanono chokono mbwabuzi dorwachi akoze chuko lwachino na hategeza anga umusajja tata wa mwanono mbwe ya musula wa ngokuvalo ya mfune soloboto habade tamulabirira okujjako okumubonyabonya ngayera bya taina kyakulisa mwana ono kwe kusala wo okumusula agenda yiyo bulamu ngali yekka wabula oluvannyuma omukyalo ono era abulidde ab'ebyokwerinda n'abatuuze nga bw'atalina buyambi bwonna nga kale ne banamuddiza omwana ono taina kyagenda kumuliisa oba okumulabirira bw'atyo n'asaba omuntu yenna alina obusobozi n'obuyambi okumutwala n'omwana we. Oluvannyuma lwa bino byonna waliwo omutuuze amanyikiddwako erya Pasta Muzali hakwatiddwa ekisa n'akkiriza okutwala omukyalo ono n'omwana we abalabirire ekintu poliisi n'abatuuze kye bakkiriza era okukakkana ono nga bamukoledde obuwandiike obulaga nti kati yavunaanyizibwa ku mukyalo ono n'omwana. Olwa Leediyo Buddo, leediyo y'omuntu wa bulijjo, Mbeke Kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba.
0: Olukiiko olw'abepiskopi mu ggwanga olwa Uganda Episcopal Conference lusabye abakkiriza okusigala n'essuubi ery'okukkiriza newankubadde ng'olunaku lw'abajulizi lwayongezeddwayo omukulembeze w'eggwanga olw'okwerinda ekirwadde ekya Ebola. Olunaku olwajjo omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni mu kiwandiiko kye yatadde ku kibanja kye ekya X yayongezaayo ebikujjuko by'olunaku lw'abajulizi okumala ebbanga eritali ggere era ng'obuzibu bwavudde ku kirwadde kya Ebola ekyazuulwa mu munnansi w'eggwanga lya Congo sabbiiti ewedde. Olunaku olwajjo ssentebe w'olukiiko lw'abepiskoopi era nga ye musumba w'essaza ly'ekereziya katolika erya Kiyinda Mityana Bishop Dr. Joseph Anthony Zuwa mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'olukiiko lw'abepiskoopi e Nsambya yasabye abakristu mu masaza gonna okubeera abavumu bakuze olunaku luno eyo mu masaza gaabwe wabula bagoberere ebyo abasumba baabwe awamu n'abakulu mu gavumenti bye banaaba babagamba. Bishop Zuwa agenze mu maaso n'asaba abakkiriza okugoberera ennambika ebaweebwa gavumenti nga kw'otadde ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga z'ekirwadde kya Ebola kisobole okulinnyibwa ku nfeete.
3: Weewaawo olukungaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza dioceses ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera ng'omwepiskoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tussi kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno.
0: Omusumba Anthony Zuwa ku lw'abasumba banne asabye abakristo okusigala nga bakakamu ate n'okusigala nga bali kimu ate nga beegayirize nga batwala ekyokulabirako eky'abajulizi ba Uganda.
3: Ffenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musiga

Yabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sedukera. Mwakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sedukera. Nesta nibiki bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yonna. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa bulijjo.

0: twagambye ekinnya kya fuuti bbiri okukka wansi. Aziiseeko fuuti emu n'ettaka liri eriddugavu. Akati mu makkati awo ng'amaze okuteekayo ettaka eriddugavu ge makkati g'ekinnya fuuti emu, ateekawo ekigimusa ekizungu ekiyitibwa ddaapu. Ddaapu se kisimba kasooli ng'abalimi bwe bamanyi nti ekigimusa ekisimba kasooli, wabula ekigimusa ekisimba ekirime ne kiba nga ekirime kirina obusobozi okuleeta emirandira. Asobola okukozesa ddaapu, asobola okukozesa TSP, oba asobola okukozesa evvuu lyaffe erya bulijjo erivudde mu kyoto erivudde mu ttanuulu. Kigenda kuyambako nti ekirungo ekyo kyaba ataddemu kigenda kutandika okumulunguka n'enkuba ng'era.
1: Kale katandikira awo kyaluliza radio muntu wa bulijjo, radio Buddu program. Tuli mutwezimbe, nze Song Jude, muzukulu wa Kisolo. Akawunga tulie Buddu Super Maize Flour, ke kawunga kali ku mutindo. Tukufama kali deko fe tukubulira nti akawunga kalungi okuzama. Aba masomero abali mu shopping, abali mu stocking akawunga, munonya akawunga ka Buddu Super Maize Flour kalungi, keru bulungi, kawoma mu kawunga mu mmere ate ne mu buuji. Kakati we mba munonya akawunga n'obuuji obulungi, munonya akawunga ka Buddu Super Maize Flour. Kaunga ako kajia tukolera, kajia bimaliriza, kubanga kabikolera ddala. Tekali mu butwa bwa mmere, birungo byonna bikole mmere mwebiri. Atera njagala okutegeeza nti akawunga aka ka Buddu Super Maize Flour ne bei yako nnungi. Kajira mu bipimo bya kilo 5, 10, 10 na kilo 25 ne kilo 5. 5, 10, 25 ne kilo 5. Ogenda kubufuna akawunga ka Buddu Super Maize Flour. Tukalie tukanyumirwe. Ate tusobola okubanga tutambula 0705 0798 55 kujja okuyitira ofuna akawunga ka Buddu Super Maize Flour 0705 0798 55 tugenda kakutuusaako wonna w'onooba oli. Akawunga kano kakolebwa Rona Agrobusiness Center SMC Limited wali e Kabale Bugonzi. Naye ni wano mu Nnyendo tuyinawo dipo. Bobova Masaka stage yensene ne giyise ng'oyambukiriza ojja kutunula ku mukono ogwa ddyo ku kizimbe kya Dr. Kiwanuka. Kawunga ka Buddu Super Maize Flour genda kafuna. Bobova kwero kamu erokkirira stage yensene n'oba olengera nengere ojja kulaba mukono gwa oguba gwa kono era ojja kulaba akawunga ka Buddu Super Maize Flour. Oba ogende ku dipo, oba ogende ku factory e Kabale Bugonzi mu bungi bwonna bw'oyagala. Saawa zimaze okwera 5 tugende mu mawulire agava ku Semazinga Africa. Bagana bagawedde olwo nno nja kujja tweyongereyo tovaawo.
2: Ibadde mwe byokuyiga bingi naye kansuubira nti nawe olina ky'oyizeemu. Essaawa esooka ya program twezimba bwe tutyo bwe tugikomekerereza. Essaawa wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
3: Obadde okimanyi nti okulya ebibala kirungi nnyo era kiyamba ku ndwadde ezimu nga ssenyiga, naddala gw'omuzadde ayina omwana. Manyiza abaana b'okulya ku bibala, kijja kubayamba okusigala ne immunity eya waggulu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Amawulire wano mu gano wedde gw'olindiridde amawulire. Gano ge mawulire okuva ku Semazinga Africa wano ku Radio Buddu.
4: Wasuzo chano mulonja awuliriza ge mawulire okuva ku Semazinga Africa ku Radio Buddu, radio muntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredde ogaba somera. Ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ekya World Health Organization kivuddeyo ne kyongera okulabula eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti singa linadda mu kuliisa ebijanjala empiso, ekirwadde eky'ebola ekigenda mu maaso n'okubeera nga kibasensera kiyinza okweyongerera ddala. We twogerera abantu 13 be bateeberezebwa okubeera nga bafudde ekirwadde kino, so ng'ate n'abalala abasoba mu 10 ebina mu ggwanga lino be bafunye ekirwadde kino. Okusinzira ku kitongole kino kiraga nti ekitundu kya Ituri kye kimu ku bikyasinze okweyongeramu okusaasaaniramu ekirwadde kino. Songa ate n'amawanga amalala ageetoolodde eggwanga lino okuli eggwanga erya Uganda ssaako ne South Sudan nga nago ekirwadde kino kiyinza okubeera nga kibatambala. Eddwaliro erikyasinze okubeeramu abalwadde abangi lirimanyiddwa nga Kyeshero nga lino lisangibwa mu kitundu eky'eggoma era ng'eno abalwadde bangi buli dakiika bayingizibwa mu ddwaliro lino okusobola okubeera nga bafuna obujjanjabi. Omusawo mu ddwaliro lino Celestine Ngengere ategeezezza nti bataddewo amateeka mangi agalina okubeera nga gagobererwa ssaako n'ebintu ebirala ebirina okuyitibwamu okusobola okuziyiza okukwatibwa kw'ekirwadde kino. Akulira eddwaliro lino Fabrice Bichenge agamba nti kati tewali muntu yenna alina kuyingira mu ddwaliro lino nga tasoose kubeera ng'anaaba mu ngalo ssaako n'ebikwakulizo obulala bwateereddwawo okusobola okubeera nga bayimiriza ekirwadde kino. Minisita atwala ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo Samuel Rogers Kamba agamba nti abantu 350 be bayawuddwa ate ku bannaabwe okusobola okubeera nga baziyiza omuwendo gw'abo abagenda maaso n'okusigala nga bakwatibwa okuwerebwa ekirwadde kino. Abantu abali wakati w'emyaka 23 be bakyasinze okulwala ekirwadde kino so nga ate abakyala be bakyasinze okubeera nga bafa. Ate bo bannansi ba Somaliland abeeyita eggwanga eryekutula ku ggwanga lya Somalia nakati bakyagenda mu maaso n'okujagambiza oluvannyuma lw'okubeera nga baakuzizza ameefuga gaabwe boge bagamba nti gano ge gabayambira ddala okukola emirimu nga tebalina muntu yenna gwe beebuuzaako kabennyaabwe owa Somalia naye tebamwetaaga kubanga kati basobola okwekolera emirimu gyabwe. Somaliland ogenda mu maaso n'okubeera ng'ekuza ameefuga wakayitawo emyezi etaano gyokka ng'eggwanga erya Isirayiri lyo ligamba nti libamanyi ng'eggwanga eryetongodde era nga libawa ekitiibwa ng'eggwanga eryetongodde kyokka tebali kazinga oba ekitundu ku ggwanga erya Somalia. Emikolo emikulu egy'okuza ameefuga gaabwe gyakuziddwa mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Hageisa era nga wano basobodde n'okumba wakati mu kwaniriza omukulembeze waabwe President Abdurrahman Muhammad Abdurrahi eyagenze maaso naye okulaga ensi nti eggwanga lino lisaanye okubeera nga lyetongola kubanga buli kimu ekibeera n'eggwanga eryetongodde Somaliland ekirina. Ono ayongedde okubeera ng'asaba abakulembeze mu nsi yonna okukakasa eggwanga erya Somaliland ng'eggwanga eryetongodde mu kifo ky'odditwaliramu nkwawa eza Somalia ng'abantu abakulembeze abasinga bwe bakikola. Somaliland yeekutula ku ggwanga erya Somalia mu mwaka gwa 1991 nga bo bagamba nti batuuse okwekolera emirimu gyabwe nga tebalina kwebuuza ku Somalia okusobola okubeera nga bagenda maso okukola ekintu kyonna wabula wadde nga beekutula ku Somalia bonga bwe bakyogera Somalia egamba nti gakyali matwale gaayo era tewali kintu kye bayinza kubeera nga beesalirawo nga bo ssaako n'okwekakasa nga bwe bali eggwanga eryetongodde. Bano balina omukulembeze w'eggwanga alina n'omumyuka we so nga tebalina ne ssaabalamuzi balina omukubiriza wa paalamenti yaabwe n'ebitongole byonna nga kw'otadde n'oluyimba lw'eggwanga olwa Somaliland. Wabula ensi yonna yagaana okubeera nga ekkiriza nti Somaliland ggwanga eryetongodde ssaako n'okuliwa ekitiibwa okuggyako eggwanga limu lyokka erya Isirayiri eryavaayo ne liraga nga Somaliland be ligikkiririzaamu nga be liri eggwanga eryetongodde. So nga ate eggwanga erya Rwanda kyaddaaki ligaddewo ensalo yaalyo n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bagamba nti bo tebagenda kulinda kuwerebwa kirwadde eky'Ebola ekyandisa okubeera nga kisaasaana n'okugenda mu mawanga amalala. Bano bagaddewo naddala mu nsalosalo yaabwe mu kitundu eky'eggoma ssaako ne Gishenyi ng'eno tewali muntu yenna asobola kuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'asala agenda mu ggwanga erya Rwanda. Wetwogerera wano Goma eri wansi w'obukulembeze obw'abankwatammundu aba M23 wabula bo tebanaba kuvaayo nakyo kiwandiko chona okusobola okubako ne kyebogera kebe government ya Congo nete naba kuberanga kine kyogerako aba M23 kitebelezwa nti bakolagana ne gwange lya Rwanda buli kimwe kisalibwawo bakanya nacho era nabwe ekyokutambuza ekirwadde bali banga tebakiwagira okusinzira ku kitongole ky'ebyobulamu bwekyalangiridde ng'ekirwadde kya Ebola bekyayingidde eggwanga lya Democratic Republic of Congo Rwanda kyekigiwaliriza obutalinda nsonga yonna yoneggalawo wamu n'okkubiriza abantu baayo naddala abali ku nsalosalo obutakkiriza muntu yenna okusala okuyingira mu ggwanga lyabwe bano bagamba nti ekirwadde kino kyatuuse dda ne mu kitundu eky'ewundi bujjo nga n'olwekyo bo tebayinza ate kulinda bitundu byabwe okusobola okubeera nga bisaasaaniramu ekirwadde kino Sao mugwanga lino bakola buli kimu ekisoboka okusobola okulwanyisa ekirwadde kino wakati mu kuteekawo amateeka agakiziyiza omulungi awuliriza gavude kusema zinga Africa ogaba somera mbadde omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukomire agunde gundo omuterega
5: Ufuna gema uliyo kuva kusamazinga Afrika. Tuchakuletera malala. Wekumi ya ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Kasitwa ulira kuno. Ah, ungomanyira wonti.

0: MTN Uganda irunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba wano ku Radio Buddu.
2: Edachika 18 zezaketa kusawa etanu oli ku radio yo muntu wabulijjo Radio Buddu tulimu program twezimbe wano mu kibuga kya bene kye Masaka wetu sinziro kuwereza ate ne tukutuka ko yonna gyosinziira. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala, gwe awuliriza tojjanga okwo. Kakati njagala okutegeeza nti banaffe ab'ekijimusa kya yala bakugamba nti ebintu byakutereredde ggwe omulimi era ekijimusa kya yala java ekijimusa kino kirungi nnyo kya mwanyi. Yala java lina ebirungo bina biri mu nsawo emu, mulimu NPK, mulimu zinc, bino byonna bikuyamba okubanga emwanyi yo yeeyagala. Ne bwe buba nno nga enkuba ntonotono, ekijimusa kino kisobola okubanga kitambula mangu mu kibimera mu ttaka ekimera ne kikifuna. Yala java agenda kuyamba emwanyi z'okwengerera obumu, bagenda kuwa emwanyi nga yeegasa era kigenda kuyambako ennyo okusobola okulaba ng'ofuna ebyo by'olina okufuna mu ttaka. Ekijimusa kino kya mwanyi era mmwe abaagala okukungula emwanyi kati kikyali kirooto, yala java ky'ekyokuddamu kyo. 0773 103 479 osobola okumanya ebikira ku nsonga eno. Kati nno tukugamba nti emwanyi ennungi etandika n'ebirungo ebirungi, yala java limane yala, obulamu busobola okubanga butambula. Kale katika tweyongereyo n'emboozi yaffe ne bwana Kasozi, tubadde tukyali ku nsonga ya mwanyi.
3: Tonye bwe biba bigimusa biri bikke wansi ku ntobo y'ekinnya, omuti gundi ogwo bw'abanti amaze okussaamu haafu eyo mu kitundu ky'ekinnya, ayongera maaso n'abikkako ettaka erimyufu lye twagambye, ekinnya ne kijjula, naye ekijimusa kati ekitegeeza akitadde mu makati g'ekinnya, akati endokwa y'omuti agitadde waggulu kubanga ettaka yalitaddemu yalizizaamu buzza, kati endokwa agitadde waggulu. Kati bw'abanga agitadde waggulu, endokwa yejja kuwulira mu butonde nti mu makati g'ekinnya waliyo ekiriisa ejja kutandika okusindika emirandira. Naye ate n'ekiriisa nakyo bwe kinaafuna enkuba kimulunguka nga kikka wansi ku ntobo, kati ekitegeeza nti ekiriisa kikka wansi ate emirandira ne gijja nga gigoba ekiriisa okukikwata, kati byombi bigenda kumaliriza nga bituuse wansi ku ntobo. Kati omulimi agenda kufuna munti alina omuti guli waggulu naye gusindise agukasa okusindika emirandira ku ntobo y'ekinnya futi bbiri wansi, kigenda muyamba konti omuti guno tegugenda kukusebwa mangu kyeya singa enkuba ebanga eweddeyo, kubanga gufunye emirandira nga miwanvu gibunye wansi mu ntobo y'ekinnya. Yes, kakati ekiddako tulabye okusimba kuli nyongera okukwogerako nti bwe tubanga tusimbye emwanyi yaffe eya kaatingi tujja kulaba nti wali endokwa weetandikidde okuloka eba wagguluko, ku nnyingo eyo togiziika wansi kubanga bw'ogiziikamu ng'osimba omuti eyinza okuvunda n'omuti gwaffe ne guba nti gukala. Kati ennyingo eyo yalibadde ng'etuula ku ttaka kungulu neba nga teziikiddwa. Akati endokwa yaffe egenda kutandika okutambula kubanga eba efunye amazzi, ogiwadde amazzi gayinza okuba ag'enkuba oba gonyini g'owadde endokwa yaffe egenda kutandika okula. Akati webanga etandise okula ojja kumanya nti mu kiseera ekyo endokwa yange yeetaaga okuleeta amatabi, kati ekitegeeza nti okujangu ya nnyina okujongerako ebirungo neeba nga erya bulungi. Akati bwe mbanga nnina ebijimusa ebizungu njja kukozesa ekijimusa nga NPK. NPK alimu ebika bya njawulo, tulina NPK 17, 17, 17 naye kakati awo endokwa nga ekyali nto tujja kukozesa NPK 25, 5, 5 kubanga oyo agenda kubanga asinga okuleeta amatabi ge twagala mu kiseera ekyo kuba okumulisa tekukyabula. Kati NPK yagenda kubanga ayambako endokwa yaffe okukula ku supiidi. Bw'abanga oluusi takozesezza kijimusa, omulimi yalibadde nga bw'abanga alina obusa nabo buba bukola bulungi obubanzo okuvundako obuso bwembizi bukola bulungi obuso bwobumyu bukola bulungi obuso bwembuzi bukola bulungi obuso bwente nabo bukola bulungi wabanga obusata bulina kubana bwo oluusi bwinza okubanga buzibu asobola okukozesa nakavundira gw'amaze okukola n'awola bulungi naye asobola okumukozesa akati ebijimusa n'obusa nenakavundira byali badde nga tabiriranye sando kwa yaffe kubanga oluusi byokya birimu ekirungo ekya nitrogen byonna ebisatu byenjogeddeko nti ekirungo ekyo bwe kibanga kiriranye emirandiro oba endokwa bijibabula kakati alina okusembezaako walako yinki nga nnya kubanga omuti gukyali muto kati awe bijimusa bwe biba ebizungu aba alina okubiziikako mu ttaka ne bibanga tebiddamu kufuumuuka kudda mu bbanga bw'aba nakavundira oba obusa nabwa butabula bulungi ng'omuzimbi bw'atabula omusenyu ne seminti tabutusaako kubanga bujja kukwata ekitole bukole ekitole ate bubabule alina okulaba nti abutabula bulungi ne bukwatagana mu ttaka lyaffe ng'omuzimbi bwe tugambye bw'atabula seminti n'omusenyu kakati ekyokuwembera kubanga emmwanyi zaffe ziba zeetaaga okuwembera nti obudde obw'omusana neebanga tekosebwa nnyo eba ekyali nnafu kakati okuwembera kwali badde nga asobola okukozesa ebiwaanyi wano mu Buganda tubikozesa oba asobola okukozesa ebisansa kati alina okukozesa ekintu nga kisala busazi ekitangaala oba nebbuguma ery'omusana ebitundu nga 5 ku 10 kakati ekitegeeza nti bw'aba akozeseza ebiti by'ebiwaanyi bibiri biba bisobola okuwembera omuti ogumu oba ebisansa bibiri n'awembera omuti gwaffe guba nti gujja kubanga gukula bulungi naye omulimi alina okujjukira nti bw'aba akozesezza ekiwaanyi alina okujjukira mu maaso nti ekiwaanyi kino kirina emirandira kigenda oluvannyuma bw'abanga takifuddeeko kijja kukula kireete emirandira ate gitandika okuvuganya omuti gwaffe ogw'emmwanyi kati alina okulaba nti emmwanyi bw'eba eyise mu sizoni emu ng'efunye bulungi enkuba mwanyi eyo eba egumye bulungi ekiwaanyi aba alina okuba nti akijjako bw'abanga atidde nti oluusi emmwanyi tennaba okufuna maanyi bulungi asobola n'asooka n'akisikamu kati ate n'akifuula nti ekitundu ekibadde waggulu nekitunula wansi ekiwaanyi nekigaana kuloka nekiba nti tekivuganya tekireeta mirandira kutawanya ate endokwa yaffe ekula da bwe tubanga tukoze ebi ekinnya kiri nga twasimye bulungi fuuti bbiri mu bugazi ne fuuti bbiri okukka wansi ekinnya ekyo alina okukiziika ng'ate ateerawo ddala na lusozi emmwanyi n'agisimba mu kagulumo bw'abanga biri yabikoze bulungi fuuti bbiri yaziweza nti ettaka lino bwe ligenda nga lyekkatira likolawo engeri yakabensani kijja kyekwekola kyokka naye ekyo kisoboka kukolebwa ng'ebifuuti ebbiri zonna mu bugazi ne mubuwanvu yazikola kijja bw'aba nti agulumizaawo endokwa n'agiteera naddala waggulu mu kaguluma ako kakati budde bwe bunaagenda myezi ebiri myezi esatu ng'enkuba etonya ajja ye yennyini ajja genda okulaba ng'emmwanyi gye yasimba mu kaguluma waggulu ate eri mu kabeseni wansi kijja kuba nga kyekola kyokka singa abanga biri yabikola bulungi nga bwe mbisomesezza mwanyi gy'olabiridde obulungi era nga wagijja mu nasale nga nkulu bulungi kuba erina okuva mu nasale ng'erina heya z'ebikoola 3 by'ebikoola 6 kati emmwanyi eyo eba nti nkulu bulungi ejja kutwala emyezi 18 otandika okulaba nga emmwanyi eyo emulisizza kati ekitegeeza nti ennimiro okwetengerera mu myaka 3 ennimiro bw'obanga ogirabiridde bulungi ejja kubanga yeetengeredde ng'ofunira ddala bulungi emmwanyi naye okulaba ku kifaananyi ky'emmwanyi mu nnimiro ejja kubeera emyezi 18 ejja kulaba nti emmwanyi zimulisizza zikuwadde mwanyi nnimiro nga nnungi twagambye okusookera ddala twalabye ekyensalusalu nti zo ze zaali badde zisooka nga tonnasimba na mwanyi ne zikugira ettaka ne ligaana kuluguka kuba ettaka egimuli kuluguka ne ligenda kati ensalusalu bwe zibanga mweziri olabiridde otusa omuddo emwanyi oziwadde ekiriisa zijja kuba nti mu myaka 3 oba okungula bulungi kakati ebirokerwa wane mwanyi wabango mazoku jisimba etute obuwanvu situja gama timia kemeka na inge etute obuwanvu wa futi biri mwanyi yoboli no kujue tango utunu, ujitunu za enjuba jegua ujiweta kukatono chiji yamba nereta amatabi wansi akati mwanyi nobango jirekera amatabi asatu kigali badega kulira kumutigwa fogwe mwanyi nti agugajja kuyambako mu maso nti ojakuba ofunye omutigwe mwanyi nga gulina amatabi aga aga teko kuberako agalagirwa nti akojugajja kuyambako kubango onoga ekiwera kumutigwa fe ati bwobango labiride bulungi noteekako obusa obe bijimusanga bwetubyogeddeko ojakubango onogera ddala bulungi ofuna amakungula malungi era twalibaddenga tukigenderera nti ebijimusa bino tukimanya nti birimu ekirungo ekya nitrogeni ebijimusa ebizungu n'ebijimusa ebyaffe eby'ekinnansi byonna birimu ebirungo ebya nitrogeni kakati kyalibadde nti omuti omukulu ogw'emmwanyi okola wakasalusalu okuva ku kikolo kafuuti bbiri ne kaba nga keetoolodde omuti gwaffe n'oteekamu ebijimusa akati bwobanga ogenda kuba nti otalekako ebijimusa ng'ekigendererwa kyo kya muti otandika okunogako kati byawuka kubanga wali bwe gwabadde nga gukula twataddeko 25 ekyo kireeta makoola kubanga ekimulisa kirimu kitono kati awo twagala emwanyi yaffe ebengea emulisa bulungi ekuba ebimuli bulungi tusaako ekijimusa ekya NPK 17 x 17 x 17 ekijimusa ekyo kirimu potasiyamu ajja tuyambako okutambuza obulungi amazzi mu muti gwaffe ogw'emmwanyi ate n'okuleeta ebimuli emmwanyi yaffe neeba nti esobola okumulisa n'okuwanirira emmwanyi zeeneeba etaddeko kati ebijimusa ebyo bwabanga amaze okubisaako atwala obudde era n'abikkako ettaka oba n'abikkako essubi naye abalimi kye basinga okwagala bo baba baagala mu bwangu nti bwenze bwe nteekako ng'ekire ky'enkuba kizze nga ye alowooza nti ekijimusa kijja kuba nga kikka wansi kiba tekijja kukkayo ekijimusa ekingi kijja kuba nga kikulugguka baate balina obunafu era ne mukutema ensalosalo kiba kikulugguka nekigenda omulimi n'asigala nga ataddemu ssente naye ng'ate tafunyeemu akati okola akasalosalo nga bwe njogedde n'ossaamu ekijimusa ekyo nti omuti omukulu gwalibadde ng'oteekako gulaamuzi 250 mu sizoni oyinza okusalawo n'osookako gulaamuzi 25 ng'enkuba etandika n'oyongerako 25 ng'enkuba etuuse nga mumakkati awo wayiseewo emwezi nga gumu n'ekitundu myezi ebiri ne kiba nti buli ddoozi gy'otaddeko egenza okuganyula omuti gwaffe ne gumaliriza nti mu sizoni gufunye gulaamuzi zaagwo 250 naye ate n'oyongerezaako n'endabirira endala sikiri nti bw'oteekako ebijimusa kiba kiwedde mwanyi eyo erina obuzibu obulala ng'obw'ebiwuka wano ewaffe abalimi ba lubasita tulina akawuka aka coffee twig bowala kati akawalwa akawuka ako tukatangira mu nnimiro zaffe nga tukozesa eddagala nga strika lyetufuuyirako naye ng'ate n'ekirala omulimi ky'alina okumanya nti akawuka ako bwe tuba nga tulina okukatangira n'obudde bwennyini bwe tufuuyirako eddagala eryo nabwo omulimi ateekwa okubwegendereza nti si budde bwonna obw'omusana kawuka ako kaalibadde nti olinako era bukeezi obudde nga bukyali bunnyogovu oba nga n'ekitangaala ky'enjuba tekinnaba kuvaayo kubanga ekitangaala eky'enjuba bwe kivaayo kaddayo ne keekweka mu katuli kaako kakati oba nti olina okukozesa eddagala ate n'okunyiikira okuba nti olongoosa omuti gwaffe okugyako ebirokwa akawuka ako mwe kalina okuba nga keekweka kakati ekibalo ky'akatikkiro waffe owa Buganda kye yagamba nti bw'oba olabiridde bulungi emwanyi ekuwa 90 yiika y'emwanyi nti evaamu 90 buli mwezi ekintu ekyo ekibalo ky'akatikkiro kituufu naye nga ssente ezitandika zaawuka okusinziira ku busobozi bw'omuntu singa tugenze nti ettaka oledde olirina oba ekifo w'ogenda okusimba kyalibadde nti omulimi akozesa liita nga 2 ez'eddagala ziba zisobola okutta omuddo n'aba nga omulimi naye atwala obudde nasi mebi nyebio nti echukulu chabio na chalibate kutege kamirimo jo waka no manyanti mchisera chino njakola mulimo guno mchisera chino njakola mulimo guno kakati ya vinye chukumi betuwa yu gedeko famire yaba ntuomusamvu webaba angabate gede chokola iranga bafu nyenechi gende lorwachi basi imbe mwanyi ebinye vyo sivi inji bata baso bolo kutandi kaima vegani bagenda angabasi mampora mpora ni bata biguira murundi kumonti tuwafu nye mwanyi ngabwe bazi kuna kuzineze babade government ye gabanti omulimi amara kufuna andokwa na apapo kusime ebinye katibu wabanga tuto obude ebinye vyo wali bade stuvibalira na sente na abisima anga agenda ateka akora mpora kati sente natandika okusamu nga agenze ku nasale n'agulendo kwa ze mwanyi nti bobanga okoze ku nasale za fezi bo kumpi omutiguno gwe twogende ko gwa KR gugula siringi 15 akati ekitegeeza emiti 10 gye mitwalo 15 omulimi za batandise okusamu ne sente z'eddagala ebijimusa twali gambye nti omulimi atandike nga yetegese nakola nakavundira we omulimi yali badde ayiga nti tatunuulira mulimu gumu gwokka yali badde nti bw'abantu alima n'okulunda kwali badde nga akusaako kakati awo kendeeza ebintu by'otwala mu nnimiro kati ekintu n'obanga kivudde mabega ng'okitadde mu pulaane zenaaliraba nti 15 zengula mwendokwa nenzisiba kagaali kange nensamba okuva ku nasale ndi okumpi nenzituusa awaka n'emitwalo 3 zentaddemu okutta omuddo ng'olumbuga oluseeke ziba zijja kummala enkondo gye ziri zabwereere mu bibira ebitwetoolodde nsobola okufuna ebyayi ne nkolamu omuguwa nemba nti mpima mu layini bulungi ng'abalimisa bwe bagamba kati gyali badde nti 20 nsobola okutandika kwota ye musiri gw'emmwanyi kakati abalimi baffe baali badde nga bamanya nti ekintu kino kyaffe abalimi ne bakuuma omutindo ate nga ne gavumenti ejira nti abalimi baali badde nga beekolamu ebibiina kuba ebibiina ebyo biyambako balimi bannaabwe bayikubiriza ne bakuuma omutindo nti omutindo bwe guba nga gukuumiddwa emmwanyi yaffe gyegenda mu wabwerwe eba nti ejja kugula bulungi kubanga ojja kulaba nti emabega Ethiopia esigadde ng'ekyafulumya omutindo nga mulungi makati awo ne tuba nti ate Kenya yezzeewo ye namba 2 mu kufulumya omutindo kakati twali badde nti singa tukuuma omutindo akatale k'emmwanyi ko kawuka ku birime ebirala nti gye tukoma okuba n'ekingi n'ebbeeyi gy'ekoma okulinnya nti emmwanyi zaali badde nnyingi ate nga n'omutindo mulungi awo abalimi twali badde nga tufunamu ekisukkiriddeko okusinga n'ekitufuna leero kati amannya asigadde nga ndi kasoza Buddu
2: webali nyo webalire dala uliriza radio yomuntu wabulijo radio Buddu edachikabiri mutano zezula tutuke kusawa mukaga mkulu kasoza kuburi debyo kola bikole emwanyi yojirabirire nabaddeko esembabule jo abantu besembabule nanyi na wabajitade muamanyi mwanyi wajirabirire labajina uingire yomonsoze noloza nte wali mwanyi na wajirimira dala na emwanyi yojirabirire ejakulabirira emwanyi yo jirabirire endokwa zijje wantu ewatuufu bobo yagala okulima emwanyi Corona Agrobusiness Center SMC Limited wali kabale bugonze ndukwe nungi tuziina KR yenna omulungi era nja kuga nti gwe bobo yagala emwanyi nungi okuyambako bobo yagala endokwa zemwanyi nungi nkoona ako ku 0705 93 82 tosimba busimbi sibuli josanze mu kapoti nti mwanyi obajo sanze mchipoti nti mwanyi sibuli josanze ngenyiri ranyo nti mwanyi nedda oinofune mwanyi nungi nojirima bulungi nojirabirira bulungi nojimsa bulungi noliokofune mwanyi enungi kakati banafe njagala okutegeeza ku banaffe bana ba genuine kunga therapy bali wano Masaka genuine kunga therapy bakuletedde obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu mu baana abato abantu abakulu n'abakadde bw'oba otawanyizibwa endwadde ez'enjawulo nga bagenda kola kona basawa abakugu. Erigwe eyalwala stroke atawanyizibwa mutogo olutentezi asanyalala okulumwa omugongo okulumwa ennyingo obulumi mavivi abaana abalina obuzibu bw'obwongo nekibavirako n'obutategeera bulungi abamba yika n'endusu abalemu okwogera obulungi n'ebirala. Genuine Konga Therapy weri egenda kubanga ekujjanjaba gwe munnanga mpuliriza obujjanjabi bwawe busesira kukuwonya obulumi amangu ddala. Mabinywa mu magumba mu nyingo ne misiwa olono noddamu okutambula watali kugukumira ddagala obukoze sempeke. Erimu abaana abalina ekizibu ky'obwongo kiyite autism. Abaana baweebwa obujjanjabi bwa Konga Therapy era mu bbanga lya myezi esatu omwana waabo amaze okutereera ng'avudde mu mbeera ey'okwesikasika ne yeebaka ku tulo era ng'asobolera ddala n'okwogera obulamu ne bukyuka. Kati Genuine Konga Therapy tuli ku Golf Lane Hotel munda okulirana ya faces ebyokulonda round about yekatwe mukida Masaka town ya Kapande ya kuba okalaba era kakuwenda giriro okutusanga kakutusiza. Esimu yino kuba 0752 2 8 4 0 oba 0782 2 2 3 0 8 2 ahojja kuba manya bisinga ku Genuine Konga Therapy. Kakati nabadde ntesetese era tufune ku magezi gano agenkwata ya farm kubanga abamu mpangisa n'abantu ne mbajje mitala wa ebweru n'ebweru wala ne wala ajiba kole mu farm na inga mwe mwina byumutakola kati mugana ange disa ni muwanga bino bikulu gamye nti okukola n'okwezimba amagezi agenja ulogeta kisa
4: gumu omuntu kwe kuyingira ekintu nga teyetesetese okweteekateeka kubeera mu bino wammanga buli lw'oba ogenda okuyingira ekintu tologamba nti olw'okuba nti ndi bize ndi munnamawulire mbeera ku woofiisi ndi musomesa mbeera ku ssomero oba mbeera mu woofiisi wali ku disitulikiti mba ntudde nti sandyetaaze kuyiga bikwatagana ku nnimiro n'ekirime kye ngenda kutandika kulima sente zijja kulamula. Okugeza muntu ayinza okugamba nti njagala kutandika lusuku bandeetereyo omulenzi okuva e Rukungiri oba okuva eyisingiro amanyi ebyokulima olusuku. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo okugaba kuleetere amanyi ng'ate gwe tomanyi kuba kiba kitegeeza nti ayinza n'okugamba nti mu July twetaaga eddagala lye tugenda okussa ku bitooke. Okugeza nga mu kiseera ekyo tetulina ddagala n'erimu lye tulina kussaako wabula ng'ategedde nti gujja kukkiriza bukkiriza kubanga kyewayingiramu tokikola ki kaakati laba bw'ogenda omuwa ssente ez'eddagala nga lyandigasizza naye nga terijja kugasa mu kiseera ekyo ate nga n'obukakafu nti ligenda kukozesebwa tebuliiwo. Kaakati ennaku zino ky'ova olaba nti nze bwe mba nsomesa abantu newaba neebuuzaako nga ŋŋenda ku mafaamu gaabo mugamba nti ekintu kino wandibadde okiyingira ng'otegedde emisoso egikirimu ddi buli lw'okola emirimu egikolebwa ku faamu ensasula yaagyo n'eki ky'olina okusinziirako okusasula. Waliwo oluusi abalimi baffe lwaleeta omuntu ng'oyo bwazuula n'abaako ne byatakoze kyokka nga ku nkomero y'omwezi ogenda mumusasula omusasudde ate alina byatakoze ng'alina obikola kyokka ebiteetaagisa ate byakusabidde ssente kati bw'ogattagattamu awo kitegeeza nti ogenda okussa omuwendo omunene ku nnimiro we guteetaagisiza kyokka ng'ate mu makungula togenda ssente zijjayo. Kati mu nteekateeka eyo tulina okwongera okunoonya abantu abalina obukugu mu kintu ekyo nga bakiyiseemu bakikozeeko oba nga bakimanyi n'alyoka akutegeeza mu bbanga bweriti weetaaga okukola kino ne kino ne kino kitegeeza nga tunaagenda kutomera mukozi oli kugenda kulambula nnimiro ye osooka kwebuuza kuwona mufule mukwano gwo omubuuzi owaaye ŋŋenda kukyalira ennimiro yange naye mu kiseera kino olowooza nandibadde nkola birwa ebyandibadde birina okukolebwa
5: sikubugumira obugumira
4: yes n'ogenda n'okkirira mu kyalo ne bakusaba ssente nti za ddagala biki biki n'otandika okusowolayo ssente n'agamba nti olaba omugagga wange alina ssente musaba ne byatagenda kukola ki kukozesa oboru sinaku gamba okoze ebi ebizibu ennyo nabango wa boda boda nga akujje wali ku stage nakulambuza ekibuga nakuleta ku radio Buddwa chokanga ate waliwo shortcut kubanga yagala sente zikola ki eziwerako nembulimi waliwo kusomoze boko era nyinzo gamba ndi chechimu ku bintu ebiziza ennyo abantu wano na dala wano mu kitundu kino kituwangalira mu cha central region omuntu bwayingira ekintu takiyingirira dala oyinza okuba ne manager naye gwe oyina okuba oteka okuba ng'omanyi manager byagenda okukola akutuulirawo butuulizi mu ntebe kakati okutuulirawo mu ntebe tekitegeeza nti experience yateeka okuba nayo gw'ogirina era atuula mu ntebe eyo kuba toliiyo ababubeezi vice so si principal mu kintu kati awo kitawaanyiza nnyo abalimi baffe era mu kubatawaanya bamaliriza tebafunyeemu ekirala tomanyi nabyogenda kungula osuubira kungula ddi na bungi ki n'ogenda n'omalirizanga mu butuufu abantu abalaba kangamba oli mulimi wa mwanyi nti ha musajja oyo ayina emmwanyi naye nga bwe kutuuka mu makungula ojja kwesanga nga ekitundu nga kimu kyakusatu eky'emmwanyizo kyafuuka kyani kya mukozi oba kyabakozi beeko baana bamanyi nti tomanyi bungi bw'oyinza kukungula muki mu musiri ogwo kati awo weyetaagira okusooka okutegeera nti nsuubira kukungula bungi kina mu kiseera ki obw'ekirime kyonna kyosazeemu okulima kaakati bw'obanga ekyo okitegedde kiba kitegeeza nti obwo bwe bungi bw'olina okugamba oli nti tutandika okulima ekintu kino naye nsuubira kino bwe kikulema enkolagana tejja kubeerawo era olukimugamba agamba ono musajja ebintu bino abimanyi mu kifo kyomugamba nti njagala kulima ku nnyanja naye osuubira tunaafuna bokisi mmeka ate gwe weebuuzaako ye mukozi gw'ogenda okukozesa gwagamba emmeka okiraba nti agenda kwesigaliza obungi obuzigu nti tujja kujjamu bokisi kikumi akikubuulira olowooza agenda kikumi ajja kugamba nkaaga kitegeeza anagaga ekyo kaate ogenda namusasula kati ogenda okumalirizanga okutokoza eki tofunyeemu
5: akugamba naye kyafunamu
4: ekirala mugezeeko nnyo okulaba nti gwe wekka si gwe avunaanyizibwa ku nnimiro eyo kyenvudde ŋŋa nti kozesa nnyo omuntu gw'osobola okwebuuzaako mukyalire ennimiro ate akwongere amagezi nnaku zino nnaguddewo akantu kamu nti ku nnimiro yo mba njagala bw'obanga teweekakasa bulungi bantu b'okozesa nkusindikireyoko ku mukozi azze nga azze kkula bwa mbega ne bwe ziba wiikisi ssatu amala aveeyo ogende obuuze omukozi nti eddoboozi lino sebuwagamba nti ono mujega tumubba n'okumubba nga tategedde si ddoboozi lyo oyina okugenda ng'okyekinga abakozi bo ng'okozesa abalala b'oleeta abamu nga bakiseera buseera naye abo nze nsobola obbakuwa ku nnimiro yo bw'oba tusobodde kuteekayo kamera kuba bajja kukubbanga gwe ngolowooza nti okola wandibadde nga bw'obanga oli wakkola bizinensi ya bulimi oli ategeera nti ono tabbika ng'era lyerinnya libagamba omuntu yenna nga azze okukola ku faamu ewuwo nti ogira okukolera omusajjawo ono naye kimanye nti mukamawo tabbika kaakati awo kitegeeza nti era awo tutunuulidde okulima okw'amagoba ng'amagoba si ggwe nga gwe ogafuna so si bali b'okozesa okugakufunira omukozi atwala ekyo kyemuba mu sayininze mu ndagaano nti kyayina okufuna naye byonna bigenda mu bukugu n'okunoonyereza kati ate mugezeeko okulaba nti weegatta ne banna abakikola kuba nze nkuwadde ebyokulabirako ebyo ogenda ga omusajja nga mugezi nnyo naye ebyo tebiva ku mwezi buli lwotambula mu balimi banno ebyo byokola ki byofuna kati nze enkizo gye nnina nti situula wange mu woofiisi nti nakola okunoonyereza mu 2012, 2013, 2011 n'olwekyo nabimala amagezi gaggwayo kyetaaga okuba nga muwuliziganya
2: kale nzija okyawuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu ŋŋenda kujja tweyongereyo katusooke tujyawo baka buno ebyo birungi obitegeere kubanga abamu bizinesi zammwe abamu mulindejje business ziri nansana akati cheta agogata business ne wori kubanga abamu obulimi business dala je mutanna tunulira olu musajjo muyangamba nti nakizudde badde nyine dduka nga ndirabirira era nga ndi wabuli chenja kye kiryetaaga ndi teka mu capital nebirala ne nagenzo kizulange nimiro ensasula okusinga dduka ensasula emirundi musanvu okusinga dduka naye naga nti dduka diabadali wes buli lunaku nga wakera avao sawa bili nenge nimiro mulunaku muwiki ajuwa mulunaku wa mukaga lwagenda iyo kati kitegeza nti nimire bad emusasula emirundi musanvu okusinga dduka ajuwa enaku nyamu mwezi edduka neri mutwalake enaku ezuwerera dalabiri mu nya ndozo laba kale kanzi joba kabunonzi jetwe yongereyo
5: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusibwa koroko bo
6: rokum ama andikaba wanguzi
5: alo mkulu soba nyabo
7: wanyago no mzei kakumba nga bulijo webi nyambala
5: webi nyambala
7: na maze ni akabone done kazi ya saka matukeda mufaso ni andi designing gundi naka ni so
5: kazo yali achi
7: yali ya vya misono webi nyambala
5: majitaba cha
7: nipo inajigamba tegu watege sempaka
5: andi nina wempandi kanage ndabenga njitunda
7: designing andi commercial gundi post naka ni fashion show
5: Mzee Kakumba, wana kwedi umda kutusibu wako. Rokobum.
6: Rokobum, ama andikaba wanguzi.
8: Munange Richard, wewale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mampeyo chapate ndala ntualideko na avika.
9: Munange nga zuwede wo. Bali muntu ansubede, alide chapate na akaunga mioka.
8: Banange ate na akaunga kao, mye. Kano wakaguze wana awi.
9: Guto naulira kukaunga atene ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nubuunga muyonjo atenga aroma tali nabuzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu atengano okozi sabuto mutoma nyo olu nokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akuleba Mandela Millers Ebu Sega era ngatabidia Mandela Group
5: Mandela Milazi baku kwa rede ngano kuno buunge biwoma achanga bili mwe bilungo muenda biote sanga walala echidunge chisoka ye vitamini A nga chino chiyamba mkukula chongi la kubu njibwa basidikala baku momu bili edanga chiyamba na maso kulaba obulunji vitamini B1 chiyamba kubu ongo kukula obulunji ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba butofali wa mubili okukola obulunji vitamini B3 chiyamba mubili okutamu zemele obulunji nobusimu wa mubili okukola vitamini B6 chino chiyamba mtima okukola obulunji ate foliki asidi akendeza plesha okulinya mubakaza abembuto nukutangi nenduwa dezo mtima uluwa ayani ayamba mukukola butafali bwo musayi swate zinki awamanyi ayamba mukukula nokuongira kubyo kwelinda byo mubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetu oligwanga supreme wheat flour akulibwa Mandela Millers Ebu Sega ngalino tabili ya Mandela group
10: sebo sende meko kutuka mu town
11: eh boss mutwalo gumune ekitundu
10: omutwalo gumune ekitundu musajja ebei ya mafuta ange bali bubi
11: boss totandika bwe kufugire 15 mbanga kufu dobwerere
10: kati insunga lwachi weta go kulinyisa omutindo
11: omutindo
10: ye new tvs hrx 25 gia 5 enegekereza mafuta atenge tambu dengendo nyingi nofuna magoba manji
11: gia 5 olusina kendeza stomu wendo gwebisale bya mafuta
10: nedda yuvraji tvs egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 mweddu kumwerere bogula yemu
11: mitwaro 10 ya mafuta bosi kankutwale ku 15 Nienda banda katikati.
10: Gia 5. Etuse. TVS. HRX. 25. Mpia. Elina Gia 5. Yuvraji TVS. Banda. Kubaku noti munana noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvu. Kubaku noti munana 00. Satu munana munana. Mukaga musamvu.
5: Abazadde namu abalabira abana. Abana bamwe. Mwaba wandisizo kufuna nini? Umanye bisere bisinga tulinda kasera ngo mwana agenda kola bigezo afunya olugendo jalaga yetaga bujanjabi obensonga yune nkulu nge mwetagisa nini ne tulyo katutandika okusagasagana ne tufuna stress ne midimo ne jitu uko kwesiba Kati tolinda sawa yakana yochani. Chikole kati. Genda ku ofisi za NIDA ezikuli okumpi. Oba ekifo kyonna we bawandiikira. Ng'olina omwana wo. Kosa nini namba yo gw'omuzadde. Oba alabirira omwana. Omwana wo asobola okuwandiikibwa. Afune nini. Singa bazadde be bombi babeera baafa. Gw'alabirira omwana. Oba mulinako obuvunaanyizibwa. Funa nini yomu ku booluganda bw'omusaayi gwe. Okuva ku ludda lwa taata oba lwa maama. Ojje nayo ku kitongole. Olwo omwana wo awandiisibwa afune nini. Umwana wali nerinya, n'olwekyo yetaga nini. Wandisa lero umwana wo, n'ekitongole kya NIDA, okwe walebisi webi inzo okudidida. Obubaka buno mukutusibwako, National Identification and Registration Authority, NIDA.

0: Wibali kubira muulidi za murungi owa program Twezimba. Esawe yoku midibwetu wetambuda wanukredi obudu. Esawa wanukredi obudu. Esawa zidi mukage zomu tuntu. Budde bwa mafumba gabi ya misana. Wibali kuulidi za radio obudu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina uulidi za radio budu nguwaita kumikutu ya fa.
1: Ku Facebook.
0: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio budu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At radio budu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobudufm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio budu 98_8 FM and 95_5 FM.
1: Obada unroadinga app ya fa ya radio budu ku smartphone yo.
0: Na ubeiromu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
1: Radio budu. Radio mtu wabulijo.
0: Gema uli ya gebi obusubuzi wanokuredi obudu ni Housing Finance Bank. Kajisimbe nyumba ye yogwa nanyeni ngofuna loni okufamu Housing Finance Banka ea zimba mpula mpula okutuka kumilioni ya tanu zinongozi sasulia mumia kesatu. Loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi obamu makati kwa mwezi okusinzira kunyingizayo ilanga loni yo ekumi wabutilibidi ne Credit Life Insurance nga gocholi no kupana chokwe funila loni chechapa chetakalio zimba nobufumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank, edunga misi wa banki nkule ya Uganda. Nga nesi misi wa customer, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka dekumi.
2: Ziweze sawo mukagezo mutunto ogolu na kuruwalero. Wasibiyo tia guwe na ulirizo mkuto ogwa chenda mumunana akatunyeze munana. Nechenda mutana akatunyeze tano Radio Budu. Kadeka maulire gabi ya msubuzi nganuga kusomera ndi Dembe Davisim. Abadde amyuka ssentebe wa district ye Kalangala Leste Nakawungu alaze okutya olw'abantu abaweebwa ensimbi eza gavumenti okwekulaakulanya okutandika ate okusenguka ne bava mu bitundu gye bafunira ensimbi zino kyagambye nti kyolekedde okutta emikisa gy'abo abandifunye ensimbi zino olw'abano okulemwa okuzizzaayo. Bw'abadde ng'ayogerako ne Radio Budu ssentebe Leste Nakawungu agambye nti mu kunoonyereza ku baakoze baakizudde nga kino kivudde ku bantu okugobwa ku nnyanja nga tebakkirizibwa kuvubirako ekyaleetera abangi okutandika okusenguka okunoonya bwe bayinza okwefunira ku kigulira magala eddiba. Leste Nakawungu era agambye nti gavumenti okukwata ensimbi zino n'eziwa abantu bayise emponga byoya nakyo kyalaga lwatu nti bangi bandiremu okuzza ensimbi zino yadde nga mu nteekateeka ya gavumenti ensimbi zino zaakwewolwa oluno zizibweyo mu kaseera akagere n'abalala basobole okuziganyulwamu.
3: Enteekateeka za gavumenti mbaddemu emyoga mbaddemu PDM zo zaatambula naye nga abantu baffe basenguka era banaatuuka okusaba okugamba nti bakomyewo ssente za PDM bayinza obutalaba ku bantu kubanga basinga kati baagenda olw'okuba nti ennyanja enkola yakyuka ennyanja kaakati baagamba mukene tavubibwa ate era nga mukene yali atumalidde ebyennyanja kaakati awo kiyinza okuba ekizibu okulikavalinga ssente ezo eza PDM kubabe baawa ate baawa bali bamponga byoya so singa baawa abo abalinawo akantu ka business kyandibadde kiyamba nti omuntu omanya w'omunoonyeza naye baawa bali abataliiko bwe bakola ki kaakati kijja kuba kaluubirira nnyo okubanoonyaamu ssente zaabwe.
2: Mu mawulire amalala g'ebyobusuubuzi abasuubuzi abali mulimu gw'okusuubula obummonde mu katale ka Masaka Central Market wano mu kibuga Masaka sibamativu n'ebbeeyi kwe basuubulira obummonde gye bagamba nti eri waggulu nnyo so nga bo abantu be baguza obummonde buno babeera baagala kubaguza ku bbeeyi ey'owansi ekibalese nga bangi ku bo bafiiriziddwa. Abasuubuzi bano aboogeddeko naffe bagamba nti ebbeeyi kwe bafunira obummonde buno eri waggulu nnyo bwogeraageranye n'ebbeeyi abantu kwe baagala obaguliza.
4: Kanya business yo bumonde wano Masaka Central Market zinsaba government etuyambeko wakiri ekendeze ku musolo kubanga batuchajunga sente nyingi bansonga nti n'omusolo guli waggulu wakiri singa kisoboka n'omusolo guveewo slike wenzija ye nensa okwabiri mu etaano nje ngabanyamu nsobolo zijjamu n'entunda ebbaafu n'egitunda kwena n'etaano ebidomola kwesatu n'ena obutaasa gumu kitundu ebiri n'obwomutwalo then mbawo n'obulobo obutonotono obw'omuntu wa wansi slike obwakasanvu n'ettaano.
2: Chokera mubufu bwemu n'abali mu business ya mandera mu katale kanoke kamu kenyini nabo bagamba nti ebbeeyi kubafunira amanda gano eri waggulu nnyo nga kye kiseera gavumenti nabo okuvaayo okubakuwasizaako.
5: Bei ya manda ye ya kawerege kubee bibira bibira vya vikabia kukua uo bitono wakati ya manda getu kunda kwa singo kunda kukajia Tanzania na manda matono mulimuze watu hundo msangu mulimuze watu hundo mkaga chukunda zedi ye wa mkaga kanana government yali bande tuyamba na yelo wakumanti feu baba manti zedi department ya manda baba baba manda te baba wati te baba wada se simanyo wache bakuchi wache haba manda kwa kogo yali bande tutera wanda feu kubala feu sefe tuteme vili.
2: Mubirala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo ebukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egulwa wakati wa ssinyi 1368 okutuukira ddala ku ssinyi 1374 ate n'etunda wakati wa ssinyi 1375 okutuukira ddala ku ssinyi 1377. Yoyo eri wakati wa ssinyi 1395 ate n'etunda ssinyi 1405 nga ne paundi egula ssinyi 1406 ate n'etunda ssinyi 1705. Sente ye Kenya egula ssinyi 25 n'etunda ssinyi 3. Banafe ag'obudde muno ag'ebyobusuubuzi bwe gatuwe gagenze mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Badu uli disa mauli ya gebi obusubuzo kufa musio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Kajisimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka eya zimba mpola mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozi sasulia mu miaka 3. Loni eno osobola okusala wo kujisa sulanga buli mwezi obamu makati gwo mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi bwa butilibiri ne Credit Life Insurance nga gocholi no kubana cho kwefunira loni chechapa chetaka lyo zimba no buvumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank erunga misiwa banki nkule ya Uganda nga nesimbisa ba customer zikumi bwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka kubuka de 10. Nubebe la mede.
6: Fawa suma netujobeza. Natuku kabule chocha nini chowe

0: sangibwa okusinzira ku bannamateeka baba domu kubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among nabo balabiddwako ku paalamenti okubeerawo era ebivaayo biraga nti naye waakubeerawo ku lukiiko lw'eggwanga olukulu okulaba nga bafuuza EFCA kinajjukirwa nti Anita Among era ye mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu owa Bukedia nga waakutuuka ku paalamenti essaawa yonna wali mu disitulikiti ya Rengo waliwo namukadde ategeerekese nga Dorothy Nantale wa myaka 10 amaze ebyewengula ku batuuze bwe yeezimbidde entaana nti mwe balimuziika era n'agiteekako n'obukuumi okwewaza abayinza okugisalimbirako ng'alabudde abamwagala okumuwa byonna bye bateekeddwa okumuwa ng'akyatemya sikulinda lwalifa kubanga Yesu waakwetaaga mabugo kulumbeerwe. Bino biri ku kyalo kya Lwenkakala mu muluka gwe Nakyenyi mu ggombolola ya Rengo District ya Rengo nga namukadde ono entaana agizimbidde n'ennyumba ekika kya mwamba Matiribona newankubadde nga gyasulamu ya ttaka teri mu mbeera nnungi ayogeddeko ne Radio Buddo era n'ategeeza nti kino yakiraba nga mpaawo gwakkiririzaamu anaatekesa mu nkola ekiraamo kyaliba alese ategeezezza nti mumativu nti bw'aliba afudde waakuziikibwa mu kitiibwa ekimugwana nga kati alinze birabo okuva mu bantu kubanga tajja kwetaaga mabugo.
1: Sirina kye neeraliikirira munaaka nga neeraliikirira ki kitanga aliludda wammanga aliludda wajjajjanga aliludda bonna bali wano nalwala dda banga gwanvu giweza emyaka 10 nga ndi mugongo eŋŋamba kaneekolere kyenjagala nina gwe nanyumizaako kakati bwe namunyumiza eŋŋamba mujja kuntera mwana ndaani munnongoose bulungi ennyumba yange mugirongoose enyirire mugisaabe ebeere bulungi oli n'agamba nti nedda oli tajja kusobola essente oli ajja kuzirya ndye gwe gyekolere nange nensalawo okujeezimba njagala neesanyuse nga nkyaliwo abandeke okukaayana n'abantu nineezimbira akayumba kange akanyirira ke neetaaga.
0: Omu ku bali ku mulimu ogw'okuzimba n'okuyooyoota entaana eno atubuulidde omulimu engeri gye bagukuttemu.
2: Kigambo kyagamba nti mukole kino kye tumukolera era ne mulabya omunda yasalawo mwana ndani wadde si musiraamu naye nga ye bwakolaki bwagwagala gubeere yasalawo n'alekawo sipeesi ye n'agamba nti mujja kunteeka eri ebbali ate wano wo wasigalawo gaapu.
0: Abatuuze ku kyalo kino bategeezezza nti newankubadde ng'ekikoleddwa kibakubye wala naye kibeewazizza ebyandiddiridde ng'ekiraamo ky'ono tekikwatiddwa bulungi. Ssentebe w'ekyalo ekyo ye ssente za Pasco atubuulidde nti ensonga z'omukadde ono yazitwalako ne mu yafeesi ye.
3: Yantegeeza nti talina baana bamukkiririzaamu ate ng'abaana abo baabaganda be era n'antegeeza nti ayagala kusinda ku bintu bye yeesimira entaana era n'antegeeza nti mbadde njagala ndeke nga mumukoledde ku ntaana yange tumugamba nti kiba kizibu kubanga ab'oluseero bajja tumalaka naffe eddeni n'agamba kale nafunye amagezi ku mulala yenna anyambeko kuba nti abinkolerako kaakati ekyavaamu n'agamba wabula namaliridde kanjizimbi nasanekoyiwa matiiyo ne bazinona ekyotera ebbati yawuli ayagala yeekolera naga n'emyaka mpereza mingi mpereza emyaka 10 kati ku nsi sikyawangalako bbanga n'asalawo neyeesimira entaana ye era n'agisereka era n'ategeeza nti ebbatiri yaguze mabaati agaliwo essaawa zino ebikyasinze ebbeeyi.
0: Elwengo nga tuvuddeyo wakati nga tukyalimu omwezi omutukuvu ogwa Nnyefebiiki na Maria omwezi ogwa Ssappule nankulu w'ennyumba enzadde ey'abannabiikira ebwanda Reverend Sister Noeli Namusoke akowodde abakkiriza okwongera okwegayirira ennyo okusingawo tusobole okukyusa emitima gyaffe nga tukola ebyo Katonda by'ayagala. Nga bwe kimanyiddwa obulungi nti okusinziira ku ntereeza y'Ekereziya Katolika etuwa emyezi ebiri mirambirira okwebuulirira ku byamagero bya Ssappule nga tuyita mu kusoma Ssappule era wano nankulu w'asabidde abakristo okwongera okusoma ennyo Ssappule basobole okukyusa emitima gyabwe. Avumiridde abantu abasaagira mu ddiini n'ebigambo oba n'enjogera ezimu ezizze nga zigunjibwawo gamba nga mukube peeva gumite nga kw'otadde n'endala zaagamba nti zino tezirina kizigatta ku bulamu bwa mwoyo.
4: Tugamba ffe abatonde kitwegayirire nnyo okwegayirira kati omwezi guno ogw'okutaano ekyo nakyo tukiteekako ki essira okwegayirira nti lwaki twegayirira tusobole okufuna amaani ag'okubeera mu nsi nga tukola katonda kye yatutondera y'ensonga lwaki tulina okwegayirira ennyo okyangu nnyo okuva ku mulamwa.

0: MTN Uganda erungamizibwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Empaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup biabili mukaga zisembede eranga nairo special akuwada omkiso kutasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kwa World Cup mu America. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwa chango mpira Ronaldo nga kolo bujogo libwe Mbappe ngo mpira gusambira kuspidi ya chizungirizi kosasa diomano mufirika ngabala gaka wawo bionango biota buterevu kuchisawe. Cholino kula changu, gule chupa bile za Nairo Special. Takula kadi ologo bedele na gidilo. E kutusa kumkiso kutabanga wambula mubo. Ogo kwe wanguli olugendo lukulaba walo dikapu. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusibu wako, Nairo Special. Biyo mtongole, mkufuji dile mpaka za FIFA olo dikapu. Bili abili mumu kaga.

0: Ana, weba de kuli disa radio budu. Tuina ina. Tujia tukuma kumkono. Esio na tujili na mungalo tano. Katina uli disa radio budu waita kumikutu ya fa.
1: Ku Facebook.
0: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio budu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio Budu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobudufm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio budu 98_8 FM and 95_5 FM.
1: Oba downloading app ya fire radio budu ku smartphone yo.
0: Na ubiro mukwabo. Aba tambula na bakulembe de.
1: Radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo.
0: Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga wana ku Radio Budu, radio yomu tuwa abuli jo.
2: Oli ku Radio Budu, radio yomu tuwa abuli jo. Kadeka mauli lagafude wedu wa gwanga. Inze Percy Kabanda na Nyanze. Abantu abali mukumi bebakiridde wa Senkaba oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba akedde okufudde embala leero mu ggwanga lya China ng'aleesewo amatabanga kw'otadde n'okubumbuluka kw'ettaka okusingira ddala mu masekkati g'eggwanga lino nga kw'otadde n'amaserengeta. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde mu ggwanga lya China, kitegeezezza nti ku nkya y'olunaku olwaleero enkuba ekedde okufudde emba mubadde mu kibuyaga ow'amaanyi era abantu abawerako balumiziddwa mu mbeera eno nga n'ennyumba zisigadde ku ttaka. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mataba mu ggwanga lya China kitegeezezza nti abantu abali mu bitundu ebisinze okukosebwa baali mu kutaasibwa n'okusingira ddala mu Hanan, Guangxi nga kw'otadde n'ebitundu ebirala. Mu Guangxi abantu mukaaga be balusudde mu akaba oluvannyuma lw'emmotoka ebaddemu abantu 15 okukola akabenje wabula nga kivudde ku nnamutikwa w'enkuba. Era ab'obuyinza bategeezezza nti bagenda mu maaso n'okutaasa abantu abali mu bitundu ebisinze okukosebwa ng'amasomero gaggaddwa, emirimu nga kw'otadde n'ebyentambula ng'abalumiziddwa bo batwaliddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Wali mu Spain, poliisi etegeezezza nti waliwo abantu babiri abaafiridde mu kuwandagaza amasasi nga mwotwalidde n'abaana abato abafunye ebisago. Poliisi etegeezezza nti waliwo omusajja wa myaka 25 akwatiddwa ku misango egy'okutta bazadde be ate n'okulumya abalala bana mu masasi agakubiddwa mu bugwanjuba bwa Spain. Ab'obuyinza bagamba nti amasasi gaakubiddwa ku ssaawa 5 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu katundu aka El Jido okumpi ne Almeria. Abalala bana okuli n'abaana babiri baalumiziddwa nnyo era ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka, ng'omwana omu ateeberezebwa okuba nga mwana wa mutemu wa myezi 7 okusinziira ku mawulire agavaayo. Ebikwata ku muntu ono n'abattiddwa tebinnaba kufulumizibwa ba buyinza mu butongole. Wabula abalala abalumiziddwa kubaddeko omwana omulala ow'emyezi 18 ate n'omusajja ow'emyaka 6. Ab'obuyinza bategeeza nti okunoonyereza ku bulumbaganyi buno kugenda mu maaso okusobola okumanya ekigendererwa ekituufu ekibadde emabega w'obulumbaganyi buno. Nga tukyali mu ggwanga eryo, mutabani w'omutandisi wa kampuni ey'engoye eya Mango, Isaac Andy, akombeddwamu obwala nga ekimukwasizza bikwatagana n'okufa kwa kitaawe. Jonathan Andy wa myaka 43 yakwatiddwa poliisi y'e Catalonia olunaku olwaleero mu kunoonyereza okuzzeemu okukolebwa kw'okufa kw'omugagga ow'emisono era nga mu kusooka kyatwalibwa ng'akabenje wabula oluvannyuma ne kizuulibwa nti tekaali kabenje ng'omugagga ono yattibwa. Isaac wa myaka 71 yava mu mwezi gw'12 mwaka gwa 2024 oluvannyuma lw'okugwa mu kiwonvu bwe yali atambula mu nsozi era nga kigambibwa nti ono yali ne mutabani we nga wabaddewo amawulire agajjanga gakontana oba baali bokka oba baali n'abooluganda abalala. Emabegako Jonathan abadde nga yeegaana emisango gyonna egibadde gimuvunaanibwa egikwatagana n'okuttibwa kwa kitaawe. Omwogezi wa famire y'abano yategeezezza nti Jonathan baamubuuza ebibuuzo era bo ne bakakasa nti talina musango gwonna ku bikwatagana n'enfa ya kitaawe. Ono yeegatta mu kampuni ey'engoye eya Mango mwaka gwa 2005 n'oluvannyuma naja nabere mabega okulabirira kampuni eno oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe era nga yafuuka omumyuka wa ssentebe ow'olukiiko olufuzi olwa kampuni eno. Bambega mu Catalonia basoka kugala musango guno ku ntandikwa y'omwaka gwa 2025 oluvannyuma lw'okulemwa okuzuula obujulizi bwonna obulaga nti ono yalina akakwate ku nfa ya kitaawe, wabula ate ne baddamu okuguggulawo ku nkomerero y'omwaka gwa 2025 nga bagamba nti waliwo ebitakwatagana mu bujulizi obwa Jonathan. Kati obudde buno okunoonyereza kwazzeemu okutojjera. Tova ku Radio Buddu gabadde gava bweru wa ggwanga, enze Percy Kabanda na Nyanzi, tuddingane ku ssaawa 2 mu nteekateeka eya otabadde.
0: Agoge gabadde amawulire okuva bweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Sawe mupa kabili ya sechilo, buli wakubili oluwa buli wiki.
3: Kasi ajuma runga buli jo, echivina achafecheva chigude wa mazima gebi ufuzi. Sawe mupa kasawa bili ya zore gulo, buli wakubili.
0: Kukuma tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
4: Waliwe chichibata gamba bantu na chonga wechiri. Nti, evivina vio ufuzi, waliwe vitandikibwa uo. Neyombo mulimu kwa vizia kule pisa bili ya galo kujiza, bili hembu kwa.
0: Echivina chivya mazima gebi ufuzi.
4: Omuntu ya galo kuvela moyo kwa gwanga. Obagu ulama ngomwana, mugambe achalilevi ntubisatu. Gendo uchalile chini chiba ita ekomera. Gendo uchalile chini chiba ita edwali. Gendo uchalile chini chiba ita limbo graveyard. Bumalo kutegerevi interio ovamu kweri imba kubango bumalo zo kutegira the essence of life. Bumalo zo kutegira ama kuru kubula
0: mpukwa mwechibina chibi ama sima gebi ufuzi tojisu wanga buli wakubili sawa mwupaka bia zaka ungezi wanuku Radio Buddu, radio yomu tuwa ulicho.
5: Enuwebele mmele
6: sawa fuma netujoweza matuku kabu.

0: ye Radio Buddu, radio yomuntu wa bulijjo. Oni Musei Kapumba, wana Radio Buddu, nga kutusibwa ko Rokobo.
1: Rokobo, amanyi kaba wanguzi.
0: Alo mkulu soba nyabo.
2: Munyango no Musei Kapumba nga bulijjo webye nyambala.
0: Webye nyambala.
2: Ne mazene ni akabone no nekalia. Saka matukeda mufasoni and designing gundi nakani so.
0: Kazo yali yachi.
2: Yali yabi amisono webye nyambala.
0: Baji itabacha?
2: Nibu inajigamba teguwa tegesempaka.
0: Hati nina wempandi ikanage ndabenga njitunda.
2: Designing and commercial gundi posti nakani.
0: Musei Kapumba, wana Radio Buddu wako, Rokobom.
1: Rokobom, amanyi kaba wanguzi.
3: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda wala gye waali, omutima gwe gumu, Uganda wala gye omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuwami wa febulio wa avulijo Uganda walaji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda tutundi bwedi yaba batana uiza miaka kumina wana.

0: Wewa uku chenda munana kumuza munana chenda mutana kumuza tanu radio budu radio yomutu wabuli jo osibi otu omulungi uliza jebaleko ejikukoyeza tukutegeza ntifetumazo kubera nga tuyingira ne wakwede tugenda kuvako ngo budde buchali kamwa kogera ye muzukuru wa mviri ndawula debeli tomusajja fumulya munsonde litogera nsoro zerise omuti gwensonzo okutungwa nkuru nento kiroga mutubo kifumbikolako bwentu nkweneza kungeza kalero
1: nowe bitumbwe NP nurini pasi the hediga klohajati mkwano mkwano nange nkuboza konti we sibide tio mulonji wa fe jitambude jitie joruwa lero newe tukusangi de oruwa lero ziri kumina muendasi na kuzo mwezi omwezi tulimugu wa kutanu biri abiri mumu kaga gwe mwaka gwe tutambuza tuba tuyingidewo mugafu bubebere tuba okuva mando kutuko lunaku lwokutano sawa ziba satu paka sawa nya ne lero tugenda kuva ko satu kitundu
0: nawo
1: bwe watu we watu
0: we wao tweyanziza akantu kafe kano kakutte ku byokulonda juke and world district kati eziri mukudda mu okubeera nga zizibe ebifo ebyavaamu abantu nga district eno yokumulirana ekalangala ne district zendala akamyufu kaddamu okukyo okubeera nga kakoya banji kadi baziba mie na ye kakati yona agami nti family nga family eina ekibiina kyewagira omu kuba memba ba family yagamba nti ze ne wankubadde kadi tebaji mpadde na enze ngeda genda nga independenti nino kwe simba wabu wakizina dembu ina banzi vye bubi famili wa mugati na efe kasoka nga luba nga luwa mendi tuwa gira wano buogama anti ovudeo ogenenga independenti wabuvude kumulamwa onagamba nange njagala bwenkanya manyinti wabu wakizimbulina gwensonga zino zirabu otia onagenenga independence oba agubirira mateka gechibina chigagamba ebyokubera independent abiveko twine dakika ntono kale ogenda kubera ngo okubaganya na febirozo tulaba ateje kina gwera radio budalo mukuru radio budalo
2: allo mukodomi okuta mukodomi wo
0: mukama katongo
2: mukodomi
0: o mukodomi
2: Osibiyota mkodomi wange.
0: Mkodomi atari yanga ya daka wa wati doke nkoko.
2: Mkona kugambe cho mateka waka langira waka ambulia naka munona.
1: O mkazi bamu tuwala dateno budde butono yangu watuina budde.
2: Nashima nyandu wakuna wakwa lecha kwereza. Ono wabili ambu watuke kuloja kweno na nakuwa kuna ila monyoni. Kesecha kuita wasu moturoni.
0: Ojo.
2: Kati mkodomi wange.
0: Mpulida.
2: Kuchemba dente sako. Mazima matupo. Yali batadu mbija mateka chiji garadira. Nata genda anga ye.
0: Tava kumateka gachibina.
2: Tava kumateka gachibina. Chemba dente sako. Vela mbu ya tuke kula. Tato mchelo japo ereta.
0: Mbu ya tuke ya lebele mchala.
1: Tewa ze wa fenange zikula.
2: Tase mbude na mwa japo ereta. Ugo mkisa kwangi. Mbu ya mchala mwa kala kukoro.
1: Radio Budu. Hello. Kuoli mkwano.
3: Leo nakoni hapo.
1: Nawe balo tu uliriza dia.
3: Kaka jebali.
0: Kale munna fana o jebali. Ye.
3: Ono tukasinga na kuvika nungo tutakuli mchivuga.
0: Eh baba.
3: Eh kaka tukumura. Eh agondera mate.
0: Agwanjira mateka. We wow. Tweyanze nyo tweyanze ege.
1: We wow mukwano gwaffe gwali eyongo lina ekizibu kya maaso njagala okuzigirira bannaffe abalapeya bagamba nti bagenda kuba abate bakukeberera ku maaso gosobola okubanga atofuna obulamu obulungi naddala ku maaso kakati gwalumizibwa omutwe entakera okalubirizibwa mu kusoma ebintu ebiri ku simu oba ku mpapula amaaso go gavaamu amaziga tokyalaba nga bwe wali olaba edda gwe n'obw'obeera awo olowooza stress oba oli awo ng'ogamba nti okoye obadde okimanyi nti kiyinza okubanga ekizibu kiva ku maaso go kale bagamba nti tolagajjalira obubonero bwonna bw'olaba ku maaso go era jangu bakkebere beeyamye okukeberera ku bwereere obutasasula wadde ekikumi osobole okubanga ate munnange oyambibwa kakati bagamba nti balina amatabi mangi nnyo agoberera ddala 18 okwetooloola eggwanga Uganda nga mwe muli ettabi ery'e Masaka wano ku Edward Avenue wajja okubanga obasanga balina ettabi e Kampala Entebbe e Jinja e Mbarara e Mbale n'ebitundu ebirala bingi nnyo baga antitola gajaliro vone robola baku maso go jangu amaso baga kebele gwa ya gala okumanye bisinga woku buu za vyo nabiyo ya gala enamba yesi mweno jobo okubako eri 0 msambu 0 muenda insambu munya anamu msambu insambu motanu 0 msambu 0 muenda insambu munya anamu msambu insambu motanu beba nafe abarapela abagamba antikiria site changes everything
0: wewa wabanafa ba genuine kunga sura pe masaka baganti bakulete dobu janjabi mwato wechi kecha wa gulunga mwono mkula kubana abatona abakulu elanga bagama ntugwe ata wanyizigwe ndwa de ezenja ulo batu ukirile gweno abagama ntugwe ya funa stroke ata wanyizigwe mtuo golu tentezi okusanyalala okurumu omugongo no okurumu wa enyingo okurumi mavivi na abana abaine chizigwe chobuongo okubedanga mwato wa buchangala na chankala na mwechibavira kono kuhite nduso tina mwe mwe kuate eddagala balina era nga bajja diba wa mu bujjuvu bwalyo kati ate abaganti eddagala lyabwe ly'obwanga ligwolekeza nnyo ku bulumi obw'omu nnyingo amagumba n'ebinywa n'ebi February era nga bw'olikozesa mwattu owonera ddala n'ova ku ddagala kakati genuine kunga baganti abaana baffe bano abalina ekizibu ky'obwongo bakiyite autism baganti nabo bawe bajja kubajjanjaba mu myezi esatu gyokka obeero maze okulaba enjawulo ng'omwana ateredde bakubire ku 0752 2881 9 oba ku 0782 2386 82 ensonga ojja kuba nga ozitambuliza ddala bulungi lwaki situva wano
1: tuvewa tunakawanda wazalamu besu wanta suwanta batu tisa tiso nubwa kone kitinge biu matufu
0: bako lebi ya kanga bana
1: neda mwepa kanga uwa mwepa kama
0: bafe kama mwina mtu mansiri
1: kuba mansiri oba kubocha
0: baba tu mansiri na uba kukuli mwina mtu mansiri
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulicho Ebi sasate vigwa yo
5: Waha, koteka mbote
4: Ai, wai!
5: Ai!
4: Karevu Ono ye Karevu, wano ku Radio Budu Nga utusibwa kuchogin Hubble Products Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza No kulongo sensusu Misange mu maduka, nemu supermarket sizo na Chogino Products Clean your skin, open your luck
5: Karibu bali bati.
6: Balonji sebo.
5: Bwe. Badenje Samu ya waso mkajo mulala. Samu ya waso. Ya waso katonda ya muyamba na waso mkazo woku vili bambi.
7: Ulimba.
5: Na yono weka. Tuamala kumuroga.
7: Ulimba.
5: Mzee nagenda na emu sabu.
7: Umuwala kwenye labi uwe.
5: Iye mkazi netumurogo we waka ensonga. Alaba andavya waka na waka.
7: Kamiri mgawe bawa ino mkazi.
5: Ha mulikei bambi.
7: Kwa mumpagia.
5: Ogenda kutegulu le dogo.
7: Lega ukala.
5: Asoko get dogo ya
4: Uyo ye Karevu wano ku Radio Budu nga utusibwa ko Chogin Hubble Products aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket sizo na Chogin Products clean your skin open your luck